0: me namta pane con ora me yena nante ta me ruante ta bano weyo ero ko manto kina kanwante te monitera ina nande nga ponga yo pikin ta katawano naro nare ko ora ke na mangaki na kon te awa wo wan ta me on tai me namta pane con ora me yena wa ki me kanwan nara katawano weyo ni mona ki ora men te rongorongo ke esna angani ko mate ta wana na rongorongo te arasta po pauto ka ngoram imain ayari se ko mem ru ne kare kero ngoro ne palan kiri pas
1: ya tari dispatch ko prepaid ni ta ya spa ta ya wari de ka credit ja kana ka ya tinga po ngo ya ta wo ta na kon te bi u bi
2: ya kira ne ye ko ko nan chi che kam credit nam prepaid ki Si te po nga kuwa katay ako, ako nang kanyang karikiam token online, si men ka po nga naan ng Visa card.
1: Ya ako kuwa wani, ako nang natang kanyang karay yon na phone. Sira wata pampam TikTok, yung medyo.
2: Kuy rani kong kuy, irang yun ipipit yon tayo karawana. Kan ako po gaya yon, kurita kin akong ti PUP na yan ang pa 344 at the free line. Kurita kin kayo, yan punti ka na biya buwakan. Irang yun ipaisi. Si te ba yan ako nang kanyang nun yan punti internet o the Visa card.
1: Ya, yan po nang bibit dirik yan. Ake din ako na kuki. O ake di beri takatigirayan na ari. O yan po topa po nun nauta yari kayo na nun yan. Takara nga yun na. Tipakam tay, titawano, tipakana kong tay. Ay yan weyo, PUD. Ay po sakit siya wame tangkwe.
2: Yaman. Ayan eh, yaman man. To ako nila nga nga na makuri kiyo ko na kuna ko. Kuko na nkapuan token anytime. Si kakawag pa na yan internet o ang Visa card.
1: Ya ya bun nang kan try ja ka gay ba ya bun nang save ya yau time.
2: Pa ya kin kai, yan ang pepe tan kai ya roya na customers ti BUP bukin ka puan de token. O sa ki si nga ya ni me bun dang in tabi on ta tau roi tai na.
3: Na hoya ana customers na ko de POB ake akapunga na de prepaid meter. Ama ako ng kay, ni Kapoy, ami tokens online si men kapunga na na mi Visa card. Ipaisi, si, imeno, o, itauroy, itay na. Kau ba ang website POB at www.pub.com.ki o na kun, the customer portal, ibukin na. Yay ang kalang, kupos, kupuero ro, imet yung bawa. Rita kinakoy na nawan tamakuri yon tinamba at 444 ibukin po ka. Kamkono na ba nori at update o official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean. We mean what we say.

0: 그러면 너그러면 불안 길바스러운 아이 비고 빙기 에서 드베리스텐스 오 카우툰 길바스에 다니스 마모 우니 코타트 우크레이나 어느 카와크네 이런 드리든 타카이다라 테시 램본 메 카이나 파티 예 카메논 길바스 파티 게오시노 코멘트 마네 페르망오 타푼 타인 보아킨 카누안 아나 카포위 데 마네 페르망오 타푼 코나모아 에타우 다니스 파우스나 코이멘 데 마네 페르망오 타푸 에포누루아 타카티니 길바스 하와케 리에이난 카이 에랑니 카마 타우닝 아나 콘데 스피카 Tanti apun nakon kirbes. O sina ko ya kain tipati ya kamanon kirbes ayo eriki muin haki poroi ya niyang ume te kosari ete paka kiroon te presidens. Yo taonan te tua na natuan ke ese sana mane pene mengo tapu kirbes ni kainis me akatiakin ana komite te mane pene mengo tapu. Nga nani apun tima toan siku tanti inda kai taraki tapmen na ya pati ni maruruakina ana tapu katau te kayo. Abinang kayon tap makoroy ni kunaw kain de sim man takarikira kaya tikir pa South Island Resilience and Adaptation Project kita koy rap ibukin kawatan pupungan tap makuri yon nem tipi man mewa tangki ni karaw alipon kanuan anamon raon ni po katakarikira kaya to koy rap ini po sinaki man takoy rap pa tangki ikay apon karawakin tapo ikaw uwa yon ni kunaw may maisin kanuan tewan na titangki ni karaw ay unuwa tanga tirita Maisin takarawai, ena kona ni kawakina ki men maisin tangke ika ipun ruapui tanga terita. Hari ena kona ni kamenina ki puki akai ni kuna unika pening. Eta guri ki koi rap pa kanuan taka uon raun ni puaka ipuki ni kurau. Pun karukuan awa kaan dan hai katayan awan tan ipuki ni karukuan teran na mem awan ni menu. Nako ya kawan nako ni kunau. Rukun de sim na pa yon jatai yai. Ena pun karawan apa anaka metapai ipuki ni kanuan na katinuan raun ni puaka. Oh, ntarai pay ka tangira ki paano mo na pay. Hari pun kain nanoy ya, kain tiyap makorwa yun. Noroon dupi tipeke, anapati Mark Brown ari itautekan kaya de Kukalans Party ke de CIP, e kanta nga ki pa ele mga kina pa na kuyina te tautek. Hari pun tiri kos ay takanimewan tiyem tauteka ay risin ako. Ngay esan de kiro ya angin takain takataka ay tipi matinungwa. Men maisin na nakain takataka tiyaw sintay ntepeyo ay wapuy mewa. Imuin penin warakan imuin tirinirin ng mga watanga wapuy mewa nawa. Tapati ya ti Democratic Party ari ngaya putun tapati in kaitaran tiyaw sintay ari may mayna. Yasa ni mew nang kay matana imuin puan na nakain takataka ni kapenin ni kotaki. Me anarita ari rang nungu yonako. Tina Pupuke Brown me anaka woman voy Totip Tupa akuna akilapa. Tiko Collins United Party, arike awa na kaintakataka. Tiraka eto wana na kun wawa tanga wapime wawa, o independence, atawi isiwa kaintakataka. Tin men may mangaya, women may atiu, o temena may meuke o maniki. Brown na rimwandi neki na kun jau sinte intiririku wata nga tupuina, pun anakani mewan tem kai pati satei. Wai pun na nakawuan tem diki pa the Prime Minister imuin din yana nagtopa tiririku watanga wapui. O nikaira na pati na kundi toka nika interinirini heta pangakin tiririku watanga wapui me wawa. O tiririkayo wawatanga wapui me onowa. Ana Minister Taiwan ibukinda itaki masilani kwa Lin Jia Lung. Ngayi are nakaira na si mapena na konda na kapowi tipitipeke ya the Pacific Islands Leaders Meeting in Palau the week ago. Detayana ko o apon katukwa ki Taiwan me Aperika ki seki kain terapatayo na iya kapowi tan kairiri man tepetepeke interirikana ko. Iki itana Taiwan Lin kwa nanopa ena kawia roi taka ni mepuime ni mewan Pacific Islands Forum Gatipif ari ena waki yon koro atun kawan palau mentetapes awan tepetemba. Kanuan tepowi ayo pon temeroro nepe rinanon te Taiwan Republic of China a Forum Countries Dialogue or the Pacific Prosperity Exhibit. Kanuan de exhibit, pon kotan de matuan. Nanon Taiwan ni kanipokia roronan de pitipiki, yon makuri di nanon de internet in teru ay menu, kurakura ay kaisa ki on de matua, pa inoar ke katavi au taruan de meuri, katiti ay ka kakawa ki nakon de kira ken tepe, au karikira ken de po de nomata. Takabupu ya kurakura, te mautakataka angipuaka ranga ika kurakura, Kikirakin ya pusintari au takarakina kon matanuin tepe. Ngaya ika urupa ina kon kainamaraki au tepe ipukin teununiki yon iratap au teuma iwan watu. Tapu akanna ki ngaya ika akakarike iwanika ipenika iyo pukinika ika apu. Nakon na tun kawan iwan watu. O ya kanganga kanne. Nena kona nikarike takanganga na kon tereita ni meu au temaraki. au aron te meu roin te pe yo. E tau John Macau mai i rata pa manin roko na ka bobwe a te mautakataka, e rengi ni korakora mina na kon naroka a kiare ke mei ei a maraki a te pe. E tau pa ni penen te ririku o tanga o pi meni meua au a yon naroka, onda ke nea kan wanika i mea penika i ka arangi ni meu roi, me men korakora na ka bobwe a wangi naroka ia a tani ni metien te tei yo. Rorun no nata, a te imatoa tani karawa te mokuri ni ka meu yon Nepo a Tibet, Ni karawa ya kakae na koyo amata ke tuwa iri kina pataye imi ni kona kora ntiranga nren na pupura. Hari etona koi mwenga au ni kamauna ikawa ime priest. Hiri posira ki pa airua pupu ankai maisia amata ke ati imeto antwe indi kina pataye. Ma dine pupu wa ni ngaun meruwa menna ki amate yon nipo. Ipukin makoron san saina ahatipet. Au tenimenna ki ari posina ki limete au ni mepupu ni mengaun mewa ni men aki apua. Me etau di BBC pa wari kai ya konan kai BBC. Ye ya ke asan karaki on te akini ya run nora kia ya utu wa ke airana ko terangan dan ya kura kura yo on toi mende kira pataya. Ndiki nda kapon pa ya yo. Ta kapon pa ya yo e riki nsan ahape ka saina au nepo au nkarikan kai tatape ya ngai pes ni kainis. Me riki nda kapon pa ya yi. Au, ya sana peristensi Amerika Donald Trump, nsaina tiota ipukin pitakin na nanta karanga ae Lake Otanrio na kon Lake America. Teka esi sayo ya nako imiin karawan te meruro ni kakaitara i marinaya Amerika au kanata nti wiki anako. Ike e karawa ina pa ya ikeraken na nasiu te Trump. Ae ni mepu itaka te pupua yon na kako kanata ke e kania wapi te pirion poya. Are ena mwana ki menta na makaina naroko. Trump, ete imetua nikanakua na onono na kon aranta karanga iyo are eka kwa waki on pain ritaki au rongorongo. Ta karanga iyo ponte wana mei poko ni karanga kene mewa, ake erangi korakora ta meharuwa iya au meninaya ipuki napa ika uwa ikai. Eta kun kwa nono pata kese sa iyo ena waya kwa ni paina kintetai yaetave au anatauteaka ina tauroi ni karoi piepa ni makuri au rongorongo ika anakawa kinaki ipuki nitepitaki ai. Nga nane awa na Prime Minister Kanata e Mark Carney e kamatoa nte akina pa aranta karanga yo ae Otanrio e kona nika kaya kipukina pa e kanga ndeke tera yo apupua tapuntele liki nako au ntaku pa karawan na yo ilon Amerika e na kona ni mga karikeriki te kanga ngay marinaya apa aika uwa waikai rongrong menpanan kilipas
1: Ha, menam tapa ni kongora me ye yo men nong ram rong rong ka po. Ake ya sana pan pe rong ki men teru ni kari ke rong rong. Ai karo ko sa karo ko kin narata in ka ye tapi me to wana te menis na kon to wana. Ah sana kana ko imong kan narakata nuata ake ha tau roi pukin nong ram te tawana wei.

Nakoya nan tadi ni memang ane puna. Tiru ta nako. Awan usu merorona ni kapene yonno notoa. Peru Christmas tarawa on ta pake kamame na yai. Ana usu tamena tata peipoke. Yonno notoa tarawa nusiran on ta pake kamame na yai. Ana usu sinana temoa petro yon tapita uya. Tiraina tarawa on ta pake kamame na yai. Awai pun rorona menaki akina tarira, manira, sinara, sipura, o te kainepe, epe sentangira kiroura, ene isare, teruta, tata. Sakosa me tenenu kawaki, payamusirawa me tirau, ne isare, teruta, tata, ni muyengana yonno notua. Pukini me tena, epo nukuruarakina. Takatanuata, eanako, Meiru yana sina ni kapene, me sipuna awa ipuna e siku me tangirana e tiruta nako. Awa yu, iri anta katanwata, ni petanta me mengam.

Anak ia nak ia kena dinas desibu, dekaro, tarira memanera ayuane, dapuna uya. Roron andana kampana seed green itamaiku. Kaya kamakina inanon na natay ni memena inano yon tamaiku. Anausu po na suena yuane, sinana tamena tepapuis. Rapuna uya. Sipuna ika erimes masaninga yon narure tarawa. Sakosa ikai musirawa ni yoane rapuna uya. Ntepong eta kaapung ntetairiki. Rapatana emena iron erisa pauro ipairiki. Enaka iaki tepakantai ei. Takanemeapung ntiawa aua. Pagantay itamayku irarikin sinana tariete menasina awasipuna. Awane mayroona awane mayroora erimes masaninga nasia sipuya ni kapene yon tamayku o imararariki nasina chunia mase yoane apuna suena yoane ayatangiraki te korana meiro ya kainte ke yusi. O ayo ari yari neia, yaroko neune kukurei.

0: 이번 시 동안에 리기 때문에 스맨카에 보러이 동안아 이언 메우리 FM 89. 그러니까 이번 시 이따배워 대다이어 보러이 동안아 대다이라거나 내가 따로이 너라 이런 거로 오니 매당 시나 안간에 뭔간데 아나 롱롱 데미세 보타기나 배 마구리 하나 보타기나 마구리 따우 대가리야 보도가 하나 배 간완도 공으로 아미나 난다며 하루한테 따와나 와이요
1: Yamma, there are the Renewable Energy Regulation 2025.
2: She loves me just because I
3: know. Kiki, may pa nakareta ni ngam o ka kawo mo roy.
1: Mayro, ang ngayon, nakatinatan ng ngayon na wheel, na wheel yung kikinay.
2: The Renewable Energy Regulation 2025, this wa, ibukin do kura-kura ayag deyatan. Puntuan na may buwakon de Energy Act 2022, aliasan kapatak yaron kabungan akin na iroon na mitaw deyaka. Onta roy makuriana iron na mipota kin makuri ibukin makuri karikira ke okati metuan korakora ke mise ni mangana aleta ibukin bebeirian metaruan to korakora ke the energy planning departments
1: mendis wayo a iringin kakawag pa ina neta ta iron de puta namda namda a business nalabata ka warene ke a communities a tabo ni makuri lang nalabata na aron ni kabani patikay ni peiri ayo ibukin kapungan na ikan korakora ay kaki pebeni Daran te kura kura mentai, te kura kura mentiang, oh tapi wariki. Ari yon ni mo tenga to watch kura kura ya. Pa akapeni ya antes wa pa anari ang tawag mo ya irun dunise. Ni mangan na arte energy planning department.
2: Yan na bete swa yu o wakapeya kyo ameta na ko akia na makuri karikira ki yon kura kura ay ka. Aki pepene pa anari ang karikia kinakia men tapo ni makuri. Patan makuri ya to kura kura ya ki pepene men karikia na yang apay ki aya license.
1: Nan na kilan na lang te swa yu o yay makan te pote ki na makuri. Ikatukutuki yon. Kasuan
2: ko yan na kaya ati ina kanuan tesuayo. Yaman! Kamu mise na vante makuri interbo nampa.
1: Uro wa tenu wake tawala wo wake. A isua a wake wo wa no wa tawala ruwa wo wa. Yaman!
2: Kende ita kinakon de email address at registry.cst@mise.gov.ki.
1: Andaba, ano na yun na sa korbo? De mise, wapang bang!

Kami na pagkain de, de to grupo na rin nage. To wale George Baker, me de pusi ka, ti me kunay. Ya karo ko ira roi nara tayin ka ite pi me to wana te minis min ta wana. Sina kanako mangkande te teripo sin ta wana kanan te pong. Ipakin te.

Oh, na koya na usuwa na karo. Ay ka tiyan na ki. Tuwa itira. Mesina na. Eri itipa. Tiri tuwa. Iyon ni kunaw. Arure, tarawa. Ang tapag ka mami na yay. Ano usu po na. E taisong wili li. Iyon do no toa. PC, Christmas. Ang tapag ka mami na yay. Rona ni makuri. Rona awakiyaki na. Si kosa metena no kawaki. Payakea ka vitiana. Day nga pong ngay. Takani me pong. E wapi me wanua pangin nokas. Tenas, tesipu, tesina, temane, tetari. Awa itepu e pesentang iraki. E mire we tiannaki. Pukina masirawana. E poni kura kura orakina. E masirawa yoni pisi. Awa si kantani nga tetai. Arena metu ayoi. Kena metua yei o kenta patana. Awane meirong te usu e panin, tikipuona menasina ai kaasiku imuina metangirana. Awaiyo, iriana tekuna, nipetan tamem eamengam.

0: Kamna Neuri, and a customer's yes in Mirava Company Limited. If we yam Kampana a TACL Nikatanwata, a yay and oxygen gas generator, at a Hapuana, I begin to make it a working, I begin Katimatuan, and a machine, Makuri, or Anakaipuke, a pupura and a capacity. Nayari, if Unani will walk in a way or meta ki Kampana, a ki a haina noya. Yet a roin can way a kinago oxygen gas cylinder, Nikabene. Yay never an aggregate washer, if begin was yakin, mekaisakin namtano, me amat. Tame ibukin kana kon torun tia tame metetanu ntehan tani ngapa ena kona ni gari kira kia roi rin amka teite. Saki si ngaya me eti metu ana pentau roi yam kampana ayo nukapuna kwa tia tame o tetanu ibukin teha teite ki poni kaina num. Ya ina pete tetrapod heki naki narana pete wave breaker ayo ari rangi ni pungana ibukimi naki hammeha numakanu me metanu intepe. O tani pono pe poka kawari rikien kinti tukua ana urupai kira kini ya pusintari ori kiti yang poka ei. Kidari kin nani o tia sinimerawa etapi yang kaini kakorawa na kakatai. Yon kakorakorani me tuan te puriki meni kapunganan denganan tismens e yarenaki bati admixtures. Dengarenga aikai asan roi nanon bainam kampana ayo. O kunan kapuna kwa kinti pu e monte metiroi. Kidari kin noini katatian nam kampana ayo o e kukure ni kunani bupoki ni karawakin services narun naikai. Korowakin hydraulic hoses na kakin size ya nako. Yay na pesmens, eskapuna kwa mtipu e monte metiroi. Karak yon ako may nuri menika kwa way ane services sam kampana ay. E tiasi ni merawa company limited na na main office sa retei tapon takurunga peso kientare ponira yon isuwa ni mewatawana wawano watenua au watawana.
1: Nara tay mong kay wapi metenwa te minister na kono wawa ay kani kauring ko ay nipon wawa na mga tauroin day sa kono kanwan daytan kanwan tiyaw sa nariyam po ay retirano ko kanwan na mga tawano ko yan ko kuangongurang kay menipoam kaya ko yan yan mingam na yan maniapem sa kinapamani nga tayang kam ko yan isa na nukuni kiripas tiyanon tay na merawaki ko na mayuri na kanta meron te tawano wayo sina Ritana ko kanwan na rakatawa na wayo may yarungurung na rapota kini makuri. Akya te imeto ang papauto ka ang ngungurahan inanonte sa tawa na wayo. Sina ko ka matawa na rakatanwa tandano kawaki. Imain na iskain ako na kon temo week to educate may anarungurungo.

Katanwatan ko yete po tan nameta. Building Permit 10 to Feast of Regulation 2026. Ipukuri ite po taki ni makuri, ipuki ni makuri ang karikirake, o katimetuhan kura-kura ni kaungan kami, payasan kapata kiron te cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 na natipimetuhan ang suun, teririki ayo. Teswa ayo, ikatiyaki bukin kami atataki ni taika akainan waki, naruntuhan apun, arun po kunakangan karikirate kariyaya, ipuki ni te makuri ni kateitei. Wawa, te pakamane, ipuki ni kariyahan am kateitei. Tenua, arun suwan am kateitei. Te kawa, te kasuwa, ipuki na kiran nanun suwan katitay. Tiyonuwa na makainan ni Kongura o ni kakatawraya yung kay yakarawaki main makulian suwan te katitay po o iraki ni kanwan te swayo. Te Kongura na kaya te potan nami te kairaki iron na nasim te mise man nararapata a quality control and inspection division. Inanandain te Kongura o nasim te quality control and inspection division anamakuri me tahan na bebe kampana ni katitay tahan ni makuria te katitay tahan kurutami anoame ta te tau teka o hatapi wariki ni kaparapara ta kai ni pehira yu o po utuhan ta kakatau roi baya naira suan ta katitei. Imae karawagin ta katitei o inapundia iti po ta noame ta kio koraki aki ana katitei paana tare pa yei kai nanuakin ta kariyaya yu anuakinan aki katitei. E kakawakin na pepa inata ki roi iti po ta noame ta paya ki kuna anuaki ta katitei na kian ta kariyaya. Ibukin nungurungun to kongura yu o anapundia nisipa waki nanan an official Facebook page mise o iti mise website. Sites on the Biwari Kitapon Kongra. Ibukin Rongrongan Apani Norita Kime Anasim Demise at the Quality Control and Inspection Division.

0: sa no te kan den base me mine
1: ayo pun to one na bana service vodafone e ko kona ni karawa am payment siri nanun am mobile
0: pesi e beno amen to roi bukin gain nanum nam popai
1: ake te mania na kapunga na ki ai pun si am telepon i bukin nam popai
0: ora na kaunta vodafone gi interponia 100 bukin nam sign
1: up mbesa te sapo ki ko ni kapivetia arun meum
0: karwa ne te mbesa te bunga
1: e yang pa e to roi ngai yo am telepon na ke te nan android
0: na ko the play store nam telepon na ko search M-Pesa Universe, ako na kong download.
1: Karikia, amra karina nun M-Pesa. Karaw ang popay ng M-Pesa account o enariki rom ni mewa de percent de pa kanipo yon tayo ang taripon o pahin na ko de taripon ni maangan na ko waterphone.
0: Ibaisi, imeno o amin po kiko ni kapenya awarilaki ng popay. Ibukin naman kanimaya tato po kam taripon niya. Ang red kaya message yon na Facebook page waterphone o inisuwa na ko yun. Karena mana nak makuri, mana nak cara, atau mana nak mahu nak kawan dengan membesa accounts. Ayah nak kawan dengan kilometer bonus, setelah itu tara kanon si dedede.
1: Karena konde membesa antemuan tayari nari kiai tepui nanti tara kanon nam tarapon si dedede.
0: Karena form bukan teman nak makuri, nak konde muasa, ayah nak tepui nanti tara kanon nam tarapon si dedede.
1: Atau tepui nanti tara kanon mana nak makuri, erin yang nam tarapon nampak ye membesa account.
0: Baik, karena ayah kawan dengan kanon terlebih.
1: Oh, karena konde membesa perbesi. Emeno o yeite kanwa
0: Mpesa konansa nika tuapo
1: Karini kongkainte Mpesa o enarike irom bonus in and recharge naron na yes I pay
0: Uwata tara o titinu wat tara tabu up up ayo toki taina itabungina Unuwata tara tabu lap lap ayo toki taina inanun wapo Tipuna tara o titinu tawana tibo up up ayo toki taina inanun nimebo O wabuta tara tabu four up up Ano to kita na inanon isipon at trebu to tara na lima buti tara the five up up ano to kita na inanon tibuin na tibong
2: yay kumara

Empresa Merchant. Nakoyumi business yon tarawa day na ina na mepeso o yon na pentapo kigay na network Vodafone kam na penin ni Mary. To ina po ni Benro ko yung teo kway bukin te pare mane ni katuwa pong o ay nangakakayan mintayan po pay pa ko nakaperansa. Ni kapunganan ang Empresa service. O po ni ngayon tuwa ng kaita kaway ay ako nana penipuoki ko ibugin kapipitian ng makuri ay register business pa yung handig ang QR code. Aki apon tirire yon. Ako ko nana penipusmaya tibo pay meni kapunganan ng tarapon. Kwa kira rame ibugin tayan ni kira pa ang kastama apo pay na pimen na itarapon ni kapunganan the digital payments. Kwa kika ino ni ibugin ng kaparens ni kapene win tayan po pay apene ni kawaki na kiroy at ngayon ako nasuwa yay kendimina on download on kaparen tam po pay ni tayo ko tangiria. Kwaki mga pia ni kakayan ako tayan receipts ke tebe pa ni makuri. Nguyen tayan po pa ya ki harawa ki naman din paisa inarayin ako na may and set bank account sin katuwa wi. Aki at abitapin mga kona mga anak ko ni Karina aman in the bank. And paisa pantuwa na takawa ya na po ki at tiro ready kira ke may business ni main na kong taniya ya ka po ya kapungan na aking kain joan na abe. Aki rapatan te mani. Aki ya mga kakangang ipukin pia ni tinikira ya tuki mga temakuri na tebe pa. Ibay si ang kaparens. Yako na ang tawi minang popay inanintupin na tiririki. Nga na kuna na yay tariponi rayon ara free line e wawa kia wawa kia isuwa tenua towana awa kia kia wawarwaywa kia isuwa tenua towana awa kia kia wanua ni mewa ipukin karinan ng business nitay. Te embesa, tesa kapipetia arun ni mewa.

0: بيجي مش زك طب النقطة انت تاينا باري مينا ما سبحان الله مرة بيجي مكمت يعني تو بايو كابنن بومي تو انا تي تو برا برا تو تنا تكا برا برا انت انا تاي برا ترى البيزنس كوميتي كرا
1: نايا كرا بتي نايا تي تدبر من هذا
2: Prova te spiego, secondo me tu non hai capito, non è per il business committee. Non hai capito che non hai capito le cose che non hai capito. Allora, non hai capito che non hai capito che non hai capito. Non hai capito che non hai capito. Non hai capito che non hai capito. Non hai capito che non hai capito. Non hai capito che non hai capito. Non hai capito che non hai capito. Non hai capito che non hai capito. Non hai capito che non hai capito. Non hai capito Ai tok ba e ba ga ni ka wai na ko irang ka ni ngai da tan dei de spika ba de ai ye pun dai na ra sirak o pun bu da yo ko si gi ne ri pos ana pun dai da tan nga ten na ra sirak o tok te sirak in kan ni de spika to yo na ro te be ba ren kai su su mana si sekin kai kai ra gi na ro te be ai o le ro ro te be aso i pen te na sirak on kan ga na ro no ba ya ka ka ngai ro na ra po wi te spika te rang kan kanga sekin kan to ko ngo ngo ye pali ye ngai to ta be be ko ko bun ka ka uri ngira na be ba sinai ra re to ta be ta sa bu mu si ko ta yo ko ra
1: te ngai ma den di kan ka nora mi o ta be ba e bin si do ko shin zana ya gi na ka ngai di nga bu ma de dai in de ba kan dai ni ba e bin si do ko shin zana ma re ko wa ye na ana ra na na ana ana o ta di The business committee is in Gabuja. Only I am Ran, Yama Pisanga in the day. I talk about Tinkani, come to Tandi, why eight is why, who work at Tinkai. I see you can from me coming and eight is why I'm talking about work. But a young Ras one, the Abuina on over. On over in our hour. I talk about an integrated the Mark and the business committee, you are near Pumitandi. Eh? Singani, yea, young woman, Swangai. A bule a rayata kind of business committee on kanne sinokon mga yangwa ani na meron tarana yo sila bu make pa bu nida non kanu kutaran ka paniti na mo business committee yo ipunis ni meron meron tirari meron tarana yo yo ani an ayare to gerari ya bu asina yo ato asinan sinang na kon narap ayari min Jangan rujuk akan kami di tanti ya ke ada yang kami yang sa sana kondera lebari kan kondera atau dia panai anjuran kos.
3: Tanya kos.
1: Atau mana kos yang kan dari materan saya yuk bentuk kos yang nampak dua awak awak yuarin nama merun di sini teman akan dinya kami kami besok. Apun di chairman apa yang di select committee, and the financial support for healthcare services, hey honourable Dr. Sinte Sintiang.
0: The honourable speaker, I might as well go the sa samoy tuloy na punta kami honourable speaker. Sa mo na the panan ni kami uli the on them tayo pura honourable speaker, on the president sa kanina the government president sa Jadi mana yang lagi rantai yang yo minita tante, kau ingat ni kapan nanti orang penanti mewu, apa penanti merung, apa mungkin mohon mewu. Hello, honourable speaker, hello pagi kita pekantai yang yo, pak, nah pagi nama meroro meti, tetapi hati awak sana number one wa, tu tetapi apa, nama ni mana, yo, pada mana pun mewu kita buai, enari nanua. On busmaya na ribos to komite ibukin nanga ay kana karakat man ni boka na kondo kwa kwa ako to kiora ki na na yong ni bobok ni kapeni ari taiporana ki ni powin to manepe na kas wo tanga wo bi mono wa pape pa nampana tin bi merwai wa kairara wo bi mono wa arbo spiga yamona omeroro yo ante to kasa yo na mo ati to manari ka haitau Rabanan ka kaita u te komite. Nakoya raw in sati. Ake kaya, ake kai raw kai na to komite. Yamon na mayroon te sati te men na may

0: syntax in Anganaki. To norak gede the Health Promotion Foundation. But in a kaputangawaki, bukin kadikira kent merurung iroya kahin kiribes. Ibukin kawan to wake in a kamerurung narunto ti amarak ke narase sabonsen merurwakina. Merurwakina in Arabira. Anabira temilita resen kapasa. Oi kan bai yes kandan ayaba anakabuana ketanan. Ete sinora teribos sikarautea na konnara. Ara komit ay sibon busmaya tiri bosi ay kubin tumakuri ay yasen karawa kiyana. Nang kani kanuana terana ane value terapong ana ni kubin ka tatupan ta kanganga ngay nang kani ane si yakubay tuwana tiri bos ay yakametoa ara kuawa. Ari ipon na kainon na tumit. Ari ipon ko ng karawa yun tapon makuri. Ari tapena. Kaya ito ba ilang metate. Ngay sibon karapay yakain tumit. Ari asen mo yung apwa. Kita niya yap makur kaya toan. Kita niya yau sun mamana ano sinanu kaya to ati jeraya ay am yung apwa kay pin karon sa mga askar pa yun. Asa kay tawia kaya asen ipo po kaya tapo kaya asen kawariya yun mete tanda pa kawo kaya asen ben po kaya ipo kin karon na ripos ay yao ay ngayra estime toan tataraya na ripos arakomit. Katen mo komit o mga ribos nte ay ribos ra komit pati sisirak ay to ba ngayra siriya ni benis sisirak pati raro in kanne te tiangan po katakanganga ene rek men na ribos ay paska kay to ba rin ay gay tenani yung bukin te subaspan te temani ay ke meron na rin ebon esen para parate te sabay rin to komit e miyang kanne ikan nera sisirak esin skabinay pa kanga tiran e to ira wona de million tara ya penan kai o tiram mina e ari esa ta kono de ripo se e esa kono n ka wa kinna pare e sente ira patente te mane o to isi ngan ni te sirak ba mai sira sipano ari na nga na kwani na pun suiro te tau te ha pare ai kon de pente tau te ha pena pun dara ye merun na kare keman awani na su meri esen vene esentite terapata man angkanne ai makuriana ne subu yanna narapata te foundation ana tapun makuri te minute ante de entene audio akto kya ora kere ai angkanne supangane tai kanera ala meru ro te pengo yon te ripo sei te spiga are han angkanne se te kanera meru ro yon te tenan ripo spa sina tarei sina kaya kai sisira pa kaya kak sisira kai kai kaya amene na tama mananga na kusinanuk kaya kaya ponte taka pene mani yaki no ora kumina tante nte mako tante naron ana impact kaya kete te aron tubahan taka nga kaya si na kubusiya rara sa tiya kaya amene na kumita pa sa kaya ay yaka kinakwa kumi kaya pari ay stete yon tira te spangara tararwa roi te tawak pa ina menena takapeni mani ari apeni ari to million tarana ana menena oi ina puntu paro ai takanga eskate yang kain ni kate ni popo kini yang oi yon te chora ta to kan chora ke kari kira gen ne rum do yar pote no met ta ya kai kan era bate te spiga tra pa kain to met
1: para bate lira ta ai tara ara sa mero ro ri mina pante satei Tak kini ni kita melihat meter atau ini inan way orang put terbuai way. Enak kau yang tersati.
2: Kurapa Madam Speaker, tepakan tayai. Mana ikan aku awam roro yang nene di bos. Tukum itu resep sendirinya. Irang kurapa ku Madam Speaker. Pawa, kau seni kat ceri anak kunci kita nga ito tukwak aron nari etabiki at sababay rin di business committee papun na kaya tiwa na tituwa aramanin na pinamayong atagway o ngayla ni kapan sinamang makuri na nung tituwa punti akia ay wakak kitispiga kurangin na po ako matayin ako punika roroy ay rangin tamaro yung kinikailan ang manin na pinamayong atagway kuraba Madam Speaker namuana au meruro ikangai ba chewaya

0: Kupon te imeton na penungurai yon Mary FM 89.9 na nunte pakantay ke musra mati anak pagwita mana pene mayong atapu ipokin te te afternoon break te moi te break mo tautan na nunte te meren antay ayo ay na mga kiriko leita nunguram na nandaresa na pente akin na te kagumen speaker te mana pene mayong atapu netaran na uwa ngayon rin tayo yung kanil na katangyay yung response na ko yung inanong tiyay ito meron ng tayo yun karakuan mga rita ng ram kakakin na makapuwi ito manipin yung watap.
1: Ya tariw ispatsyo ka prepaid ni ito yung spada ya ya wariri ka credit ya kanna ka uyati nga po ngaya kita wang tayo na kong tibiyupi
2: ya kira negye kuwa ko nang chiche ka credit ng prepaid ki si tepo na kuha katayi ako nang kain karikam token online si men kapo nga nan ng Visa card.
1: Ya ako kuha wani, ya ko nang hanap ang kain koro yon na phone. Sirawata pampam TikTok yon nige.
2: Kui rani kong kui, irang inipipit yon tabi karawana. Kan ako po gaya yon kurita kin akong ti PUP na yan ang 444 at the free line. Kurita kin kayo ya punti kin abia buwakam, irang inipaisi. Sito ba yung nakain na niya punta internet o te Visa card?
1: Ya, yabon nang bibi dirig yan. Ake din ako na koki. O ake di beri takatigirayan na ari. O yabon topa punta yung nautag yari kain na niya. Jakara ngay na. Tipakan tay. Titawanaw. Tipakan akong tay. Ayaw weyo. B.U.D. Ay pun sakit siya ome tangkoy.
2: Yaman. Na yan eh. Yaman man. To kung yun ang mga na makurike ko na kuna ko. Kukunan kapuan token anytime. Si kakawag penaya yung internet o ang Visa card.
1: Ya, ya pun nang kontrol dia kak, ya, ya pun nang save dia yau time.
2: Banyak yang kai, yang nang pipi yang kai ya ruya nak customer di PUB bukan kapuan di token. Osa kisi ngaya, ni me pun dah nintai, orang tak tahu roin tak nak.
3: Nakoya anak customers nak di PUB ake akapungan ada prepaid meter. Kama ako ng kay, ni Kapoy ami tokens online si men kapunganan na mi Visa card. Ipay si imeno o itauroy in tayo. Kau ba ang website PUB at www.pub.com.ki o nakon the customer portal ibukin na. Yay ang karanga. Kupos, kupuero ro. Imet yung bawa. Rita kinakoy na nawan tamakuri yon tinamba at 444 ibukin po kam. Kamkono na ba nori updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean. We mean what we say.

Kam na Mary, ana customer service ni Merawa Company Limited. Ibukure yam kampana e TACL ni katanwata e yeyan oxygen gas generator. Pari e kapungan ang kay ibukin tetumetume kete working, ibukin katimetuan ana mesin ni makuri awa ana kay ibukin. Ibukura ana capacity. Ngayari ikunani ibubuki na kuyo o meta ki kampana aki akayna noya. Iatawroy ni kanway ya kakin na ko oxygen gas cylinder ni kapene. Iainabe ana aggregate washer ibukin wasi yakin me kaisa kakin namtano me amma tame ibukin kana kwan toron tia tame metetano nte kantani nga pa kona ni gari kira kia roi rin amta teite. Saki si ngaya me eti me tuan e penta uroi am kampana ayo nka puna kwa tia tame o tetano ibukin teha teite ki po ni kaina nom. Yei ne pa te tetrapod heki na ki narana pa te wave breaker ayo ari rangi ni ponga na ibukimi na ki hammeha ni wakhan me metani ni tepe o taani pono pa ya poka kawari rekien kente tokuwa ana urupai kera keni ya pesentari ori kitia Waka ei. Kiteri kin nani o tia sini merawa eta piankai ni kakorawa na kakatai. Yon kakorokoran me tuan te puriki me ni kapunganan denganan te smens e yarana ki bati et mixtures. Dengaranga aikai asan roi na nani bena mi kampana ayo. O kunan kapuna kwakin te pu e mon te metiroi. Kiteri kin noini kata bena mi kampana ayo o yaku purei ni kunani ibu poki ni karawakin services na run na ikai. Karawakin hydraulic hoses na kakin saisi anako. Yaina pe smens es kapuna kwan te pu e monte na tiroi. Kara ki ono kome inuri meni ka Huawei ana services sam kampana A e tiesi nimerawa company limited nana main office sa rete itapon tahuronga peso kientare ponira yoni suan mewa towana wawono watenua au watowana.

Educate bantu wana mai pokon nan hari gira ke tepo taki ipukin deirei e hanun nan e gari ke pete tau tia han kiri pes me osteria menin ta hari gira ke ayo bantu bina tiriri ki onsan wakina ki men wo atanga wo bina tenma ai kai gari gira ke tapeu wa ake asan wakina ki dinan ta hari gira ke ayo ka kora kora ki narun tia ngare ire ya ta meru an ta pun deirei waru kuan narun na ya waru bari na ya koro pukin kiri pes on ina tang ate en tiriri ka meu nai makurin yo awa on kari ga tiriri pa tetap wo emeno On maneia aten bateni. Owai nganon anakano tiriri. On katauroi pahay na hariri. Ibukin na nakin tirakakaw e hanuan pahay ikamkay. Ke uapin na tawan ang sensyo. Ikakuruan nanon na iyo awai kay makuri ka akarawaki Iron Educate. The JITSI to the Gender Equality, Disability and Social Inclusion. Edi metwa Educate ni karikitay matipota ki ibukin deire ni kutoka te ECCE to the Inclusive Education daraya patirirey imenu onin na kuroi buki ate in batene. Literacy and language. Katameruan to barabar to korupo ki titete o te kakawuno. Edi metwa Educate ni karikitay matipota ki ibukin deire ni kutoka the primary school ibukin te mwandinan ibukin to korakito wano wawa o the food start to English ibukin to korakito nuwa awawa. Naukunyay ate in tumaru ke profession development. Tarikirakian ayoko na pa'y aratan deire. Ito yung metuwa educate ni tarikipay matipuota kibugin deire ni pautoka KTC yon riyak na ya aratan ni kay deire metan.

pesa merchant. Na koy mi business yon tarawa de nena na me peso o yon na pentapo ki gen na network waterform kam na penen me awi. To ena poni pen ro koyom te koy bukin te bare mane ni katua pong o wai na kakayan min ta yan po pai pa kon ka peransa. Ni kapunganan am men pesa service. O poni ngaya to wan ang kay ta kawai ya kon ana peni po ki ko ibugin ka pepetian na makuri e. Register business pa yon ang degam QR code. Aki apon terige yon. O ko kon ana peni bismaya ti po pai meni kapunganan nam tarepon. Po kira rame ibugin ta yan ni kira pa am kastama a po pai na pe menay tarepon ni kapunganan the digital payments. Po kika ina ni ibugin nam ka parents ni ka peni win ta yan po pai a peni ni kawaki na kiroi a ringay ya kon suwa ya ikendumina on download on ka parent tam po pai ndita ya Wagi mga pia ni kakayan ako. Dayan receipts ki tibi pa ni makuri. Muin dayan po ba ya ki harawa ki naman din pesa. Inarayin ako na may and set bank account si ni katuawi. Aki at abitapin mo ko na mga nako ni Karina aman in the bank. And pesa pantawa na takawaya na po kia tiro ready kira ki may business ni main na konta niya ya ikapo. Ay kapungan na aking kain joan na abit. Aki rapatan temani. Aki ang mga kahanga ipin pia ni tinikira. Ya tuki mga temakuri na tibi pa. Ibay si ang parents. Yakona ntawi minam po pa inahin tupi na teririki. Nga na kona no yay tariponi rayon ara free line e wawa kia wawa kia isuwa tenua to wana au wakia kia wawa ruwewa kia isuwa tenua to wana au wakia kia wanua ni mewa ipukin karinan ng business nitai. De embesa, desa kapibetia aron mewa.

Na ko yung business kampana po tayong naro ang kampana na kote daw tiyak private sectors o even o metan kapene ya kaya kakapunga na te kapakamani online kaya karay mani online kaya nataki naro na ete internet banking. Ipupuri obis in the tech sa te kastam ni ko asa pa yei aya bank account a kaya kuna ni kawariki aron te mamananga na kon obis in the tech si pairiki o te kastam si peso. Apo ni kukukuro ana bank account te tech ibukin te kapaka tech me ana bank account te customs ibukin ko asa na kwa ni kakakomen te ports. Gana ko na internet banking ki IP ibukin ka paka checks ayo para paran ana bank account te checks aran ti account kidipes comments dash sweep account o nampan ti account to wana ten wano wa awa to wana ono wa to wana nang kana ko na internet banking IP ibukin ko asana kwa nam ka comment te custom ayo ka para paran ana bank account te custom aran ti account kidipes comments dash custom sweep o nampan ti account to wana wawa ni mewa wanua to wana wawa kia terapeka iria ina tayo imain karawakin na upakamane online ke karaymane online ibukin au kapaka text ke khosina kwan ka comment the port to wana kubundi na tam tin nampa ke am text identification nampa kona puni meata taro pa tirate text ari kona kapaka ke ni kaisa kia ani ibukin teririkira oi ro roi te mai sena ge ni kapaka karom karaymane o taraya pa pun nesro yaran ti accounts me nampa ti accounts ari kona karaymane na koyai kawakina roi pe pan ke mi nam ti deposit slip ke am transfer confirmation o karukoi na kon nobis in the text me te customs ibukin makuriakin nikira nam text ke khosina kon nam kako ra kakawakin karukuan mi nam online payments ke transfer confirmation ibukin nam karay mani online kiam kapakaman in text na obisin te text me te customs te wana imontay na ta kion makuriaki am kapaka text san ibukin nam sinisinin te text ke ibukin makuriakin kwasina kwan nam ka komen te port po wana po nubona na penwe kwan na nga dedi posyon kongurungon am text ke hako wake an kwasina kokimen te port o tenua inakawakina ki patayan tawan ni gana ye dikam kan sira kini kame ata tadi ki yon ye bank account of sin the tax na the customs o data kame nam pantar pun ke email na kon nai kai tax number dar pun isu wa awa kya wo to wana wanua akia onowa ke isu wa wo wa kya wo to wana wanua akia onowa ke isu wa tenua kya tapur tenua isu wa ke obisin the tax na na head kwa tai pai ke isu wa wo wa kya wanua to wana ni me wa onowa isuwa wawa kia wanua to wana ni mea wanua mangan te text ari London iki Christmas. Ke email na kon text at mfeb.gov.ki. Ibugin te custom dare po namba isuwa ni mea to wana wawa wanua ni mea tenua to wana ari peso o isuwa ni mea tenua wanua to wana wawa to wana guai wa mangan te custom si London. Ke email na kon info at kiribescustoms.gov.ki. Kamrapa meron te kamisina nte text.

Le ho wa tabuni ne ta ya kanga ngai ka sinori. E akai nanu a pu kai ni karawan na ye business plan. Akano ko akai nanu a tau tiu tana ti the funding proposal. Akai nanu I pu kai ye tiu tana tau yon na ye ye machine. E pa ye ka waridit. E tau pa kan ye na kunani bu bu ye tau ti tau tek. Di nanu tau ti nan small branch. Pu kia karawata ye ayo pa ni susu. E pu kia kari kia ye na cirior. Awan nang ani ya pa na koroy. Awan ngay da. Saan ako ni pupay na ilo ya. Sa akin na nga utan ni may sinanip. Eh? Ang inay roro, sabon na ko sinanip. O di mo ni ba ya si kakay, sin ako ni kakay, rakos. Eh? Sa mga nakong tuwang niya, tinantilas, karawuroy kami na ako, sarin na po ni sinirokoroy na ka ni tayo, bayag itang ila ako, sarin na papagin ako tapo ni tayo. Eh? Ito ay nahari, o urong ipen na rin nang ina ko na ko, ito ay nang sinisinilangan, agi. Ayo, ito ba ako na ka ni karoy, arayin. Makay na noti utan na bukay. Eh? Akay na noti utan na training. Kasi sa katagyan ni Karukuya, tapi meni na isin, ano, paan na rin niya? Ang kanada rin niya. Ito pa na nang inimay si Baye, kasi nako na ni Karoy, na mga okila di kikirismas, yon, kan ni Kaupay na, et tipin. Eh? Kanakam nunuri ya yon di YouTube, hakain to India, kakain niya. Ria prosesi na di, tirari, kunin tipin nari. Eh, ngayak rawag kunin tipin, ayosin ako bayi nila, di kura. Eh? Ah, mga kamerin natin, ane shield di depend dari di anang produce di terari tiba ini bapa pi wari di cakol eh angka yan ni duwana kainan orang ida kain gini bes pasya kaya raya pun tu wana ti kainan wes kaya ra market is there ma we need someone na ko nani ko roy eh ay kay tenan small industry cottage kay sinakata yan nin courage payangan ni sa di mga encourage ni ame taban nakabuhat di buti in cash. Kita tiran na rin na sinsinyon na panang punika na rin na ipahika ko nandi. O ito, itaw ba tibes katiyan ko roya nga na sisabuti niya. Sinapun ka wali na kaya timpot yon pay. Ay ka, istaw ba, sipun ko naan ko roy on subsidize, may kay disababayre. Eng, disababayre, wali na kita tayo, punikan po tayo. Itaw ba yung bahay tabi, wai, itekin diribo sa iyo, ay kanang inikakawak. Eh? O itaw ba yung kanya, iti challenge na kong titawtek. Eh? Pa, anak nga. Nga kuruwat bukin haikai. Eh? Ina ka nga, nabigit. Aya finance. Puta di haikai. Aya affordable. Eh? O si bakuwa ba iya yara DBK? Eh? Di DBK, ito ako nang nangani iti loan na eh. Mariang hindi tayo nga nakunan akong DBK, yara DBK, iya iya pa, mga ara ka nga ngayla ni Christmas, basta ko na ni kami na iya pa lagi Christmas para ara security na kon nara loan. Pari pa hindi tao tiyak. Kung akong TV, kung akong tuwang iyo, kung ay, sige pa, may papang titaw tiyak. O, anak nga, ano po na ang loaning kanya, ra, titoy ni ngayon na matiyara, ikimat. Itaw pa kayo, tinaan policy issues ay ka, akakawa ti mentiri po sa iyo. Patiraan ka na ako ng dinanwak, tiyan pa ni kumina iyo, nang ka na to ako katitay, kung ang kunin ka malina, para iyo, yung security yan iyo, na pato ang mouse, ito ang ra, ang asset, ang machinery, yan ka na kumina na iyo, kita tira, tiap hari kamu mengandung, kamu akan nanti kembali na, pani security, mana pun kamu kuat, pak kamu koroy yang mikari kita ke pengarahnya, enak nanti melum, mengangkat, tahu ti mana? Ekain nalo kita skill, out business training, kita pun naik ke bayi taka, kita kincirah dari bos, ekain nalo kita reading, antai yang nak dikiri kita nanti es, antai yang nak kuat India di tahu kau koroy tira, di cukup kena chill, di convert, di nak kunci cakol, kau tiak ni mesin dari bos, antai yang nak kuat. Kita pa tirang kay punan nura gay nga yu ditaw ti akan sa karko ang ati ta pwede ng inimay si tipin na to tapo era ni matiray no o kan ko pwede na kon koroy diri kini pa ti wanna ti industry na buki ya kan ti onu hari ti sebebay o tapo na yapay ni makul eh ang ina kay nanu tapuan na yapay ni makul tirati sa kut ay nako na to ti taw ti akan ti tayo na ngani pongon punan ngoy ako hindi. Apun tuwan nanti bayar mohon jika kau gitu sebabnya nanti market access, okay? Pari yang inang kaya, aku roh iya pun nak, aku tak iya pun nak buih nak ya. Di sebabnya yang kena tahu si sinora di tika, ada di milk fish ada. Atau pun ramaket, anin pun di CPPL, pari mana itu ke? Si nak kau mereka di CPPL, nak aku sinanu. Kakaya market di sinan ko ba sinakata yan ni kapuhi ka may luyar ko rin kaya yati asyan buto. Si kanoy, si minay hindi pa yakit, hindi konti na. O saka na ko yun na pala na konur. Ayaw, ito ako roi ang kuwa ti Pilipin. Pahiwan na market ti Pilipin na ako roi. O ilaw ko ti milyon, ana value, ti milk fish, isinan ko rin, asyan buriyak.

Waipon na yun na pero ito kinikano na nakabuwi. Ito man na pinamayangotap, ibukin to one wiki. Ari ya, mga kinaroy, ito kina, oh, nakuroy na yun na nun, ito tayo kayo. Kaya po yun si, ito po yun, meruay wali kiti minister ng puro ay suwaki. Hanaroon na nekwasta na pinong raya kinayroon ito speaker. Ina mga mga kikapinan na nakabuwi, ito man na pinamayangotap. Ipukin ta kapanian ta interdikia yun isu wandi tempake ngayarin kwede ku ukan na taya pa ni ngay mga kapanian ta tepuwi bukin interdikia anak abuwi teman na pinimeng watapu ngayay sa na pin tauroyon nte kita inake isu wandi tempa kapanian roy tepuwi interdikia yu sa kaitawin kapanian te kami ke kamasan te metuan roronira on day takanwan te tepuwi na bayo rero kuroin tukinan te tairikia yu antani ngay papa kina mita pa ni kamungura me yeng para wakin na pero inano mi ntokin ka na nakabuwi tama na pwede mga tapo mga nga nga tisangra reitan na pwede kabuwi ariya kimos nito pong ngaring kwanan wa kuna kunang kanin nung raya kina inanantay na ntatay di kayo ntatay ariya nga raya katanga kina imuyin te terungurung nimuantayin pwede narakan waki ngayari ngwede to akukan kapanina na pwede ngaram nito pong ngaring kwanan wa yakiroy mo kainis memetin te paawa kuna kunang kanin reitan kanin ng ram titan takapuwi ane imuin te terungurungo kaya nanon titan penin roya rakanwa titay di kayo mayroon namta po ni kong rameyay on titay yung kanang kaya po yung CW me istuwa titan na rig diminis nang taro yung mga kanin reisi ko me teru ni karikirungurungo ibukin ng ram terungurungo ni metang titay di kayo asa makina ko na pang kanin me titan ni kilang naratay ni karakoroy po ni istuwa

0: Kuna mauri, na kuna men pangan kripa siro ngai pi ko pingi. Ese ati peristen se o kautun kripa se atanis mama o niko ta ki kukreina. Ano no kawaki na iron te rita nita kaitara e te si lampon. Me a kainga na pati e ka menuan kripa spati. Nke o sino komen te mana pene mangota pun tain wakin kanuan ana kapou i te mana pene mangota pun kwa. E tau tanis pa o sino kuye men te mana pene mangota pu. E punurua takati in kripas hawa ke riainan kai erangin ka matauninga na konti spika. Tanti apun nako ni kiribes. O sina koya kain te pate ya kamano ni kiribes ayo eriki muin aki po roya ni yango me te kosari e te paka ki roun te prestens. Yon tonan te tua na natua ni kese se na mana pene meunga tapu kiribes ni kainis me katia kin anako me te mana pene meunga tapu. Nga nane apun tima toan siku tante in te kaitara ki tapmen na ya pate ni maruruwa kina anata peka tau te kayo. Abinang kayon tap makoro ay kuna u kain de sim man takarikira kaya tikiri pa South Island Resilience and Adaptation Project kita koy rap ibukin kautan pupungan te makuri yon nem tipi man mewa tangki ni karaw alipon kanuan anamon raon ni po katakarikira kaya tikiri pa rap ini po sinaki man takoy rap pa tangki ay kay apon karawakin tapo ay kawuwa yon ni kuna u may maisin kanuan te uwan ati tangki ni karaw ay unuwa tangatirita. Maisin takarawai enakona ni kawakina ki men maisin tanke ika ipon ruapui tanga terita. Ari enakona ni kamenina ki pukia kaini kunau ni kapene. Eta uligi koi rap pa kanuan taka uon raun ni puaka ipukin ni kunau. Pon karukuan awa kandan ay katayan awan tan ipukin karukuan teran na emem awa ni menu. Nako ya kawan nako ni kunau. Tukon de sim na pa yon jatayai. Ena pon karawana pa anakametipa ipukin kanuan na katinuan raun ni puaka. Aw, tarai pay ka tangirak paano mo napay? Ano pun kain na noya, kain tiap makorwayo. Noroon dibitibike, anapati Mark Brown ari etautekang kaya de kukalans party kete CIP, e kantan nga ka pa ele mga kina pa na koina te tautek. Ano pun tirikos et kanimewan tiem tautek ay risin ako. Ngay esan de kiraw yang in takain takataka et pi matinungwa. Men maisin na nakain takataka tiyaw sintay ntapayo ay wapuy mewa. Imuyin penin warakan imuyin tirinarinan mo watanga wapuy mewa nawa. Tapati at the Democratic Party ari ngaya putun tapati in kaitaran tiyaw sintay ari may mayna. Yasa ni mewa ng kay matana imuyin puan na nakain takataka ni kapani ni kotaki. Me anarita ari rang nungu yon ako. Ay tina pupuke brown me anakawaman ay woytoti tupa ako nakilapa. Tiku Collins United Party, arike awa na kaintakataka. Tiraka ete uwa na nakun uwa tanga wapime uwa. Awa independence, ata wii isiwa kaintakataka. Tin men may mangaya, women may atiu, awa temena may meuke o maniki. Brown na rimuan dinia kina kuntaw sinte intiririku uwa tanga tupuina. Pun anakani mewa ntiem kai pati sati. Awa ipon na nakawuan tem diki pa the Prime Minister imuin diniana nagtopa tiririku watanga wapui. Awa nikaira na pati na kundi tokanika interinerini hata apanga ki tiririku watanga wapui mewawa. Awa tiririka yo watanga wapui mewanowa. Ana Minister Taiwan ibukinda itaki masinani kwa Lin Jia Lung ngayari na kaira na sima pena na konda na kapowu itipitipeke ya the Pacific Islands Leaders Meeting iparawu the week ya po. Ndetayana ko, o apon katuka ki Taiwan me aperika ki seki kain terapatayo na iya kapowi tan kairiri mendebitepeke ntiririkana ko. Eki itana Taiwan Lin kualano pa enakawia roi taka ni mepuime ni mewan Pacific Islands Forum gadipif ari enawaki yon koro atun kawan palau mendetapes au antepitemba. Kanuan te powi ya yopon temeroro na pe rinanon te Taiwan Republic of China o Forum Countries Dialogue or the Pacific Prosperity Exhibit. Kanuan de exhibit, pon kotan de matuan. Nanon Taiwan ni kanipokia roronan de pitipiki, yon makuri di nanon de internet in teru ay menu, kurakura ay kaisek yon de matua, pay norke katavi au taruan de meuri, katiti ay kakawa kinakon de kirakin tepe, au karikirakin de pota nomata. Takabupu ya kurakura, temautakataka ang ipuaka ranga ika kurakura, kikirake ni apusintari au takarakina kon matanuin tepe. Ngaya ika urupa ina kon kainamarake au tepe ipukin taununiki yon iratap au tauma iwan watu. Tapo kanina ke ngaya ika akakarike iwanika ipenika iyo pukinika ika apu na kon natun kawan iwan watu. Awa ya kanganga kanne ya nakona nikarike takanganga na kon tereita ni meu au temarake. au arunte me roin te peyo. Edo John Macau me irata pa manin loko na kabobwe au te mautakataka. Erengin kora kora mina na kon naroka a kia arike me yei amarake au tepe. Eta upa nipanin teririku ua tanga upi meni meua au a yon naroka. Onda ke neka nuanika I me penika I ka arangini me uroi. Me men kora kora na kabobwe au angi naroka ia a penini metin te teyo. Rorongon no nata, ati imatoa ta ni karawa te makuri ni ka mehu yon Nepo o Tibet. Ni karawa ya ka kaya na koyo amata kia tua iri kina pataya I mwini kura kura ni terangan ren na pupura. Ari eto na koi mwenga o ni ka mehuna I kawa ime pris. Iri po sila ki pa, ay ruwa pupu ang kai maisia amata kia ati imatoa ntue indi kina pataya. Wa ati na pupu wana ngaun meruwa menna ki amate yon Nepo. Ipukin makurun san saina a Tibet. Au tenimen na ki ari posina ki limete au ni mepupo ni mengaun mewa ni men a ki apua. Me etau di BBC pa ware ka ia kona ni ka IPBC. Ye ya ki asa ni karaki on teakini yarun nora kia yautua ki airanako terangan nana kura kura yo on tue mende kira pataya. Ndiki ni takapon paya yo. Takapon paya yo eriki ni san hape ka saina au ni po au ni karikan kai tetape yang IPS ni kainis. Me adikin takapon paya yi. Au ya sana presiden sa Amerika Donald Trump nsaina tiota ipukin pitakin na nanta karanga ay Lake Ontario na kon Lake America. Teka isi sa iyo enako imiin karawan te maruro ni kakaitara imarinaya Amerika au kanatan te wike anako ike karawan na pa ya ikerakin na nasiu te Trump ay nimepu itakate pupua yon na nakako kanata ke ekaaniya wapi te pirion poya are enamona ki menta na makaina naroko. Trump, ete imetua nikanako ana onono na kon aranta karanga iyo are eka kwa waki on pine ritaki aurungurungu. Ta karanga iyo ponte wana meipoko nikaranga kini mewa, ake erangi kora kora ta mearuwa iya au menina iya ipuki napa ika uwa ikai. Eta kun konono pa ta kasesa iyo ina waya kwa nipaina kintata yetabe au anatauteaka ina tauroi nikaroi piepa ni makuri aurungurungu ika anakawa kinaki ipuki nitepitake ai. Nga nane au na Prime Minister Kanata e Mark Carney e kamatoa nte akina pa aranta karanga yo e utanrio e konan kakaya kipukina pa e kangan deke tera yo apupua tapuntele deke nako au ntaku pa karawan na yo irun na Amerika e na konan e mga karikeriki te kanga ngay marinaya apa aika uwa waikai rongrong menpanan kiribas
1: men narakati na kon kanua narataya ikangaro Ayo meuri FM 89.9 ibukim. Tisasapai rongorongo, tisareire inuko, awaipana aikaone mekinaki akiana timeto andrihi patan kongo raigo yuwa weko antirarikim tainam. Meuri FM 89.9 itimeto andrihi merimeri nipeko ibukim aibukin napera ekiripesi.

0: Γιατί ρε, τη σπορτσί κοπριβέτ νύτα για σπαταγή για γουαρίρε και οκουέτη, για κανένα καουγιά την άπο, μολιά που τα βολτάει να γόντε πιούπι.
1: Για κύρα νεγιέ, η κουά χωνάν τσιτσιέ καμπριβέτ να μπριβέτ και... Si tepo ng ako katayi ako ako ng kanyang karikiam token online si men kapungan na ng visa card.
0: Yaa ako kuwa wani yaa ko na na tangkay ng koray yon na phone. Sira wata pampam TikTok yon nige.
1: Kuya ani kung kuya ira yun ipipit yon tayo karawana. Kana ko po yaa yon kore ita kina kung ti PUP na yan ang pa 344 at the free line. Kore ita kina kayo yaa pundi kina ba buwakan. Ira yun ipaisi. Si tepo yaa ko na kain na niya pundi internet at the visa card.
0: Yaa yaa pundi ng PUP dili yan. Ake din ako na koki. Awa ake di beri taka tigray na ari. O yaa pundi tapa pundi na utay yari kain na niya yai. Jakara ngay na. Tepa kantay. Tita wano. Tepa kana kuntay. Aya weyo PUP. Ay pun sakit yaa metang ko.
1: Yaman. Na yan eh. Yaman man. To kung yun ang mga na makuri kaya ko na ko na ko. Kukunan ka po ang token anytime. Si kakawag pa na yaya ang internet o ang visa card.
0: Yaya po nang kontroy diya ka gaya. Baya po nang save yaya yung time.
1: Baya king kay. Yan ang baby diyan kaya roya makastamas di PUP bukin ka po ang token. O sa kasi nga yan. Nime po nang intabi. O ang tatawroy tayo na ko.
2: Hoya ana customers na ko the POB ake akapunga na the prepaid meter. Ama ako ng kay ni kapoy ami tokens online team and kapunga na ami visa card. Ipaisi imeno o itauroy itayno. Kauba ana website POB at www.pub.com.ki o na kun the customer portal ibukin na. Yayam kalang, kupus. Kumpuyeruro, emet yung bawa. Data ginakoy na nawan na makuli yon the number at 344 ibigino po kam. Kamkono na panori updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean. We mean what

Amin ra rong rong ta bewa kana kwasa nong ra yakini ya kan ni bukin te re tan te kana nam ta iri kiai te stong ra an te te yong kan na ta uroin te ta na kong ra me ra kata nwata nan kawaki.

Nako ya nantarin me manin buna e teruta nakao. Awana usu merorona nikapeni yonu notoa Peru, Christmas, Tarawa, Antapa ke kamina yei. Ana usu tamena e tata peipuke yonu notoa. Tarawa, New Zealand, Antapa ke kamina yei. Ana usu sinana e temoua Petero yonu tapitouwea. Teraina, Tarawa, Antapa ke kamamina yei. Awaipun rorona menake akina tarira me manera sinara sipura a takaina pe ebe sintangira kiroura ene isare teruta tata. Sakosa metena no kawaki pe ya musra wa meterau ne isare teruta tata ni muengana yonu notua. Poki ni metena ya punu korora kina. Tekatana tena kome nasina nikapeni mesipuna awaibuna esiko metangirana teruta nakao. Ayo, irian tekatan tentang kawa kereta ngidaki. Nipetan tamem emu yangam.

Nakon ya na usu meron tamena kato o asina na tonuata. Ana usu buona eruta tabue onaki akina te karu, te sipu, te mane o te tari e pesin tangira ki roura e tenso o kato. Ana usu yon na peyang mane na me buona awa ya usu yon New Zealand. Mane na me buona on asina yon mayana. Tari na me buona na siya. Yon tarawayeta ipuareki. Waipunda na usu yon nampu ni kapeni. Doro nsu na natapuni makuri e te PUB. Nana makuru e peterin. Onaki akina mentatane yei mengaya. Sukukure ni kosa. Paesa ni keka avetia nantepung. Ayu wapi me vanuwa na wakas wanga wapi monuwa. Tensu kato. Skaraparapa na koye tokita. Nes na yei pupuoki. Awa na usu ina nwenda na taino araki. Tapatana evine yampu. Wana kayake ni ngapong. Takatanota ena kumeiria na sina. Awapuna. Ayasuku imuina metangirana. Awa yonkani ili antikatanota nanukawake ili atangiraki. Evetia Yesu.

0: educates bondo wana me ko khon nana khari gira gete pota ki ipukin deire e khamun nana gari ki pete taw ta khan kiri pes no asteria menin ta khari gira ke yo bondo wina deri ki onsan wa kina ki men wo ta ha wo bi meten wa ai kai gari gira ke ta pe wa ha ke asan wa kina ki dinan ta khari gira ke yo ka kora kora ki narun ja mare ire ya ta meru an ta pen deire wa ru kwa narun na ya barbar me ya kor po kin kiri pes on metan atain deire ire kame onai makurin yo awa an kari ga deire ire pate ta pu amen on mane iya atain bapeni owai nganon anak ana teriri on kata roi pai na hariri ibukin na makin tira dehau e hanwan pai kan kai ke uapi na towan sentro kita kuruan nan na yu owai kai makuri ka akarawati iron educate the jetsi to the gender equality disability and social inclusion edi metua educate in tare kidai mate pota ki ibukin deire ni ko to kate ECCE to the inclusive education daraya kateriri emenu onen na kuroi bukia tein bapeni literacy and language kata meruan te barabar to korupo ki titete o te kakao edi metua educate ni kare kipei mate pota ki ibukin deire ni boto ha the primary school ibukin te mwandinan ibukin to kora kito wama uwa o te could start to English ibukin to kora kito nua awa uwa na ukunyei atein tungaru ke professional development kare kirakian ayakona pai aratan deire edi metua educate ni kare kipei mate pota ki ibukin deire ni boto ha KTC yon de yakinaya aratani kai rei me tande rei wa onan ko korporasi onda pe pe ya kana pai on pe ne roya isko wai rei rei ai ta ata ne ro pe yon ta ne ro ri ki ai kana pai ate o climate change and resilience edi me tua educate ni kare ki pe me te pota ki bugin rei rei ki makuri me te policy planning research units o te curriculum units ki bugin ga me tua ante kai ni pe rei o kari nan dong rongon ki ta kin kan wan ko ite kan wan rei rei men ne yu o kana ni ka ma ye sa rei rei pa anare ya ki niya ate ka han me ga kana ande ki men na rupai o ake aire gire ke men tibita kin kan wan ko o waro yan de tokoi ka nana ai kai ire ki na ki asan ne so wai kai ne pe kari ki da ki ai ka e wa ki ne pe ye ya na ko to ha educate na kon te bota ki bukin de rei the teacher registration ki te bota ha na kon ta wan mi ta de rei Sita, ketepo toha na kon na ikari kipay po ta ki putin deire merire naro. Raising the car, warokwan te tamero ina nanti po ta ki putin deire. Chemist, tawan min dongorongo ipukia reire, atente reire, o sarire yon kiribes. Monitoring and evaluation. Inanwaki no katameruan na kuwaki, aki airikiri ki mate ESSP, ki anakanwa ni mite po ta ki putin deire.
1: Finance management. Kia kata meruan na runti beberoa o tu tararua yon te kata nimane. O wei pati na shif kia kakurakuraan di kari kipei mera pata nako haki akani huwoki matereire.
0: Educate, ponto wana mi bokon na nakari kira kiti pota ki bukin deirei, ekan nuan na ikari kipei kita utea kani kiripes me Australia.

0: Kwasa no, dagan dembeisa may mina.
1: Ayo pun tuwana na bana service water phone e kokona ni karawa and payment siri nanun am mobile.
0: Pesi e beno amen toroi bukin gaina nom nam popai.
1: Ake temani na kapunga na ki ai pun si am telepon i bukin nam popai.
0: Ora na kaunta water phone gen teleponia wan nam rut i bukin nam saina.
1: Mbesa te sapo ki ko ni kapivetia arun meum.
0: Karawa na te mbesa de bon mai.
1: E yan pa e toroi ngai yo am telepon na ketenan android.
0: Na kon de play store nam telepon na kon search M-Pesa Dilibas, awan akong download.
1: Karikia, amra ka rin anon M-Pesa. Karawang po pa'y ng M-Pesa account o ay narikirong ni mew at ipesent te pa kanipo yung tayang tarepon o pa'y nako te tarepon ni maahan nako water form.
0: Ipaisi, imeno o amin po kibo ni kapenya awarinake ng po pa'y. Ibigin naman ka ni mea tato po kam tarepon niya 100 kaya message yon na Facebook page water form o hili suwa nako yan. Harina mana nak makuri, mana negara, atau mana mahu nak wanda membesa accounts. Ayah nak orang dekilom tu bonus, setelah itu tara kanom si dia dia.
1: Kali ni konde membesa ante montai hari nari kaya itu puna tara kanom nam telefon si dia dia.
0: Kali nam form ibu kini temar nak makuri, nak konde muasa, ayah nari kaya itu puna tara kanom nam telefon si dia dia.
1: Atau puna tara kanam mana nak makuri, erin nyam nam telefon nampak ye membesa account.
0: Kali ni ayah konde kanom telefon.
1: Oh kali.

0: Yeah, man. Shaggy.
1: Nako yung business kampana pota hinaro ang kampana na kote daw tega private sectors o even o metan kapene ya kaya kapungana tega pakamani online kaya tega raimani online kaya nata kinara na ete internet banking. Ipupuri obisin de tech sa tega stam ni kosa pa yei aya bank account aki akuna ni kawariki arante mamananga na kono obisin de tech si pa iriki o tega stam si peso. Apun ko kokoro ana bank account de tech. Ibukin tega paka tech me ana bank account tega stams. Ibukin kosa na kwan ka ako mente ports. Gana ko na internet banking ki IP ibukin ka paka checks ayo para paran ana bank account de checks. Arenti account kidipes comments dash sweep account. O nampan di account to wana din wanoa awa to wana ono wa to wana. Nangkana ko na internet banking IP ibukin ko sa nakon ng kako mente custom ayo ka para paran ana bank account de custom. Arenti account kidipes comments dash custom sweep. On nampan di account to wana wawa ni mewa wanua to wana wawa kia. Terapeka iria ina tayi main karawakin na upakamane online ke karaimane online ibukin au kapaka text ki khosina kwan ka comment ports. To wana kubunde ina taam tin nampa ki am text identification nampa. Kona puni mea tata rabe tirate text ayro kuna kapaka ke nikaisa kia ane ibukin tiririkira o ira waroi te maise na rieni kapaka ki. Karawam karaimane o taraya pa yapun nesroi aranti account mea nampan ti account ayro kuna karaimane na koyai. Kawakina roi biepan ki muinam tipo six slip ki am transfer confirmation. O karukoy na kon na obisin de text mete customs, ibukin makuryakin nikira ng text kaya kwasin na kon ng kako. Tira kakawakin karukoan mi ng online payments kaya transfer confirmation ibukin ng karaymane online kaya makapakaman ng text na obisin de text mete customs. Tawana, imantay na taakyon makuryaki ang kapaka textan ibukin ng sinisinin de text kaya ibukin makuryakin kasi na kwan nam kako mente port. Po wain na puno ko na napenwe ako ng nga delipos yon tungurungan ang text kaya kako wake ang kasi na kwa kimente port. O tinuwa inakawa kinakipatay yan tawan ni. Gana ya hindi ka makansisira kini kami atata riki yon na yung bank account o bisin de text mente customs o data kami nampan tarapun ke email na kwan na ikay. Text number daripun isuwa awa kya wawatawa na wanua akia onuwa. Ke isuwa wawa kya wawatawa na wanua akia onuwa. Kesua tenua kia, taburu tenua isua, isua, isua. Kia obisin te text nana head kwata ipairi kia isua uwa kia, wanua towana, towana nimea wanua. O isua uwa kia, wanua towana, towana nimea wanua, mangan te text ari London ikirismes. Kia email na kon text at mfeb.gov.ki. Ibugin te custom daripo namba, isua nimea watowana, wawanua nimea tenua towana ari peso, o isua nimea tenua, wanua towana, wawatowana. Nagway wa mga ngang customs si London kaya email na kon info@kiribescustoms.gov.ki. Kamrapa mayroon te kamisina ng text.

Ang kaya ang peniroin kan nung ram nara katanwa ta. May response sa kanakwasan nung raya kiniya kan ni. O na to naman kan ni Mina na urinari na tokoro na yu kay Mina. O yung mga reisi ko may kapanin ko kakin nara katanwa ta. Nano kawaki.

0: nang kami anak ko yan. Eh, naiya ko ulit po kayo, marirayawa po si Vic. At sarang kayo, ano ba, tayo ito walang kayo, tirayin, tiyisu, ang muriya, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo, Kali ni naman takay tara, naroon na nga ane, ang tagakan tayo nuk, ane, wala kita kiri to kwas, buwan na natuwang. Ngayon to kita tay, ngayon sa munta rin na, papunin ngayon, si ngayon at hindi man, ngayon tara ayo. Sa tayo pa to, inuri at tayo kanta ito ko na matuwa, na kaya ang tamero to kwas, huwin kay na nun. Ang ano ko siya kapun naman nila na kayo, ang kimun sa may mga nari ko, sinuri ako, punin niya nakangan, at tayo kaya kanta, yaka sa kong matilari, at ito mamanang, anak ay buge. Atawa po nang narapat ay retirahin, itali na tiyan mo man ay tayo. Atawa nga yayo ay akong nura liyay na. Ay diyan nga tiyan ito kumitit. Tungan ay akong narapat kumitit ay retirahin, ito man ay tayo. Kaya nang guri kagi, ano ko ni kakaya roi patira at kabel ng damero. Kaway ay sinakul na rari, makuriya. Ayawangan tuki ay narura. Ayawangan kururo ay narunti at kantani nga rin. Tari amin ay marira rayo. Kuni ngay ay takira. Ay magin na ururaya, tiyan rin, tiyan rawat. Ako ni kotaki, napanap. Ayari, asa sooner or an misspent at around the one we are about the normal or speak of two other way to one admin on the continent of the EU, but era what are hobbit and hobbit are money by Yuakati. A smaller by an element of there, a smaller but better, the English are kayak in the normal right at the bad one. At the same time, in about the very example of Server about the moment, and I indicated in a Marina Luya, and the Taito one and the two one. Ayan ito, sino compromise when tayo tabi tayo na baka na ipas ng takaong tabi. Masagin ko lang dahi, na-chief to kayas ko lang dahi ko kayo. Ito siya nga rin, ano kumanang ngayon, kututo ko aging tabulik. Kuwagi ko lang duro rin at tuwan naman, mga tabulik yung harap ko. Ay napaka tabulik, bayan ko lang napaka tabulik. Pangyari mo ako napaka. May ayaw, kumanang ano ko tabun, tiyuan, ako rin ako may yay. Kiko tamaka tiyuan, kiko rin ako, yan, tiyuan ka kaya nga. Erdo ngayon sina sang ayo sa busmaya na ikay ni patetangan tani nga sina busiya na tau tea ye mera tiya ko mitnya kay ko pian ngori muana ka ka kay no liara po da nomat ali sen ma wani mani dei mai muan ko bukan di mewas kon tani di mene na no ngara ko mitara ra itara ayo isubui na kon muane bui ta ka de bua ara po da nomat si ko pesen na ra ko na ayo amya ka yo antara o amya ka yo jismas ali na no na pun ada buat nama tadi ke kanan orang tadi apun tadi mau kuliah same time ada sebab busi tau tak hari yang atas bana pelan di drayu bayar ke di naik aku dia tadi tuan tapi kat ke kan yo ngai itu sebab saya ngai itu compromise sina kali ni apa tempat nan di loro kai wire ke yo ngai sebab bikin dia kai apa ngai dia sebab busmai sina busi ana tau tak apa tiran yo orang nora dan kedarari ya kan ngarap buat nama satu akan orang hati ampun itu nak iya kan pun buri kain nung upanaya, ya wala po rin na uwi, ya wala rin tayong terari, rin na yakanganga ni kutang ina terari, upokan tinew, to yaman ayo suya menipa, kaya kita pesa na tayo ngay. Ani kami niya, sa kabi niya pa, ito pa nga, kaya kita pesa po nga ni koroy, ya kaya yung kakamutaya ka pa, sa singari tayo nan, mas na po si kabi niya, pati pa nga, ay kagin tayo nako, musi po kaya, kini ka umakamutaya ka pa, ka pa, inura na kanganga, o kaya pinira nora, kaya kita may kayo, pa, ayo nona dar bo to nama dan kan kaya bo kaya dai to wan dai to wan nomor ru ar bo spika penen kami kami ayo ar kita pen ana ke wadara kiri bas se den ma wuri bukin na bare kiri bas akhir ga sina turu ru no ga sina sa ma wuri bukin ko si to wari wian de meu ngais te bu gara bo to nama to sina di ma to e ma wuri bu gara bo to nama to ora bo ra bo spika
1: ora pa Sati mitra tina no itu ni, je orang tahu lah mita, mungkin ya korak-korak, anuol terkibat terus.
2: Korak pasti kan benda nak kita ini pernah merubah dari mewah ini saya, oh pada masa lepas tu kaki, si pernah borang ni yang nanti mata, oh si nak kita ini bawa bukan angkai si, si orang dia yang kata untuk kita itu benda itu, aku nak nanti terakhir nak akan setelah si lagi di tangan nak pukul tayar, aku terangkan si si lagi terangkan. Kos meteran tak, anak ini dapat memang pokok naik. Hari ini kita di terah di memberangan dapat. Terangan kahangan naik hari ini memberangan dapat. Ya itu ada tak weekend, ayah kita kahangan tak ibu. Tak boleh pergi dapat di, ada juga seksi yang di shipping, melayan dapat di marine infrastructure. shipping and marine infrastructure. Ama se mga tarapa na ngayon tama na, okay? Tagay mo, ikaw ang kayo tagay mo kayo na kaya yung very recent na mga wiki na, na kaya yung tagay mo kayo. Kawera kayo kakuna, dahil ko pa na kakuna ng wera, kaya yung kura kura timbuha. Kaya kung matapa rari, yung kung tepe ni mga na, aki yan naman na okay, okay? Kaya rin kaya tino na, hana ako kayo kayo. Tungan na tagay mo kayo, ay ko pa na nakakuna, tayo tira na nakakuna. Ay kita ni, yung mga wakil kakakin na kutarawa na nakakuna. Kunti rusto ko na na kaya kayo kayo, okay? Maka tagay mo kayo nito ko na rin mga rimina, okay? Kawera kayo na nakako, ay ako yakin din o, ay ako barak, tapos, tagaroy pa kaya, kapunan pa yung meron, na kako wakan din, nakira ko tayo. Kaya, mga tirus ba gano, kayo yung kampanan kayo. Kaya kayo sinuri pa, kanga nga ikanang kura-kura yun, na parang tawagin ang gano'n na, okay? Kaya ako ba sa taringan na kayo pa, inakarawa na kami tipa iti, ito kumiti ay, okay? Inakarukun na ba, ay ako kukuro, tin na parang. Ye kasagit ka nga nga tira wonder ro pa nang nain do ye pay pa tira ma o ye ya pay kanang ka nga nga ro tira ro rakhi ye yare rakandar ka to komite ye nakro ye nakaka ri kin kin na to tira an faith sa te ne pa ai kai ka nga nga bugina pa u ko ta ka ko no ko na ko ki ba ni ki bas o ri kin kin na te pa ye te faith ki ko ko ron ro ta ne pa point me wo yu are bugina pa me na ko pa gero no pa pa ni ko ta ke pa ka nga nau o to ko sina ki ri kin ta ka nga me ka ai sai tra ma ye ka Ari bukin na papa ramen na ano? O akan niya kargi ka nga ngay kamay. Katukan ng kako na kuya. Okay? Kwa mga yan tayo ni pala rin na ang kwa na sterilized po ng kako na sinta po ng kako itaraw ay yun. Mga kami na agit afraid. Ay mga yaita ka nga ng afraid. Ay mga agit ay mga yaita ka nga ng depresyas. Ay mga kargi paya ka nga ng business. Akanin na po na akanin na niya na niya costing pa po na niya kako. Ay mga kira ki po ng dimeo. Ay mga tagiruara po ng nanot. Ay kaya pa na originated. Mente pa yeah. Pugina papara ame mano. Ayer si sanura di aina benti benarai tirapa. Eri ay katia kinto kumiti ay pairang karawan kasa no ina ina karawan nakakae tan no kung karawan na bete pio ay naka ina mga kamot mano ay na stress di tira pati na tinan dab sin si kaku na anan anawahay po no kung napa. Kung tayo ng bubo ka karawan tuwa pati ra karawan ay karikya kina di kamot tama na pa ina kung karawan kaku may May tari na kuya taki. Mga tari na nga rin sa tari na. Sa angin na ba nang pun concentrate o nang pun focus yun na yung mission na. Ano na kung nag-come up na kundi sa parliament o na kaya ngayon na yun at kaya nga ngayon. Ikaw ko rin solution tama na ma. Ito ang tari tari. Okay? Ikaw ko rin solution tama na ma. Ito ang Christmas. Ano pa rin come up na yung akadin ako yung repose na ako ng kanin. Kaya nung usarakin kanin. Ito kumita yun na kundi cabinet na kundi kabarabro na kundi sa parliament. Amerika ni kanin, tapos implementation ni kanin. Pero kung ano po ka ng kanin, bahay mga the way forward daw, kung tinaruro, may tinaan donors, okay? Nakakaya kaya naman na nakin nani, pangayapin ka nga nga, nori ito kumit, para kanya kanok, kanok nga, na-repos ito kumit. Inangin, sila po ba naan, ito kumit, nang tiyaw siya mga tam. Para yan ang kakadna, ito kumit ay, sige, ito kumit ay, katiyak na kaya, kung punang kaya tiyaw siya mga tam, kung yari, na-repos, inapun nang strong ni, pero nangin, sila po na kuya, tinaan donors, para na ako nang kakuya, nakon di tekanan ada yang ini pada repost, okay? Orang kantor ini kayaknya yang ibu ibu kita nakon di development dari mana? Biar aku awal ni bukan yang kisah yang iran tangan, ada komit disuruh yakin yang temuan tadi pak. Sinora dia ini, sinora kakak awak ini, pak. Sinak tadi yang terus kangen ayah ukiuk, okay? Terawa, yang antara waktu di negeri tak, okay? Aki ayam merah yang mana kita? Atau ni terawa ikan yang banyak ini, mungkin terawa impact kan arah nupai. Aki ikan awak nakon di repost, ada yang sewa tak, ada rabit. Ini pernah terus yang kangen apa nak? Enak dia terus menidentify. Aina, enak orang kampung mana, anak strategi kita tentang nafsin sekarang aku nak nirak. Ibu entera pun tarik nak angkut aina, enak aku lihat kan. Tadi kita pun demisi mungkin nak, anak kita tahu biar mungkin demisi. Anak aku insi dia entah nur hari betul lagi. Aku akan dengan betul komite aja. Tapi enak aku lihat insi dia, enak orang nangani itu twice ibu entera entah. Tentang kangen agak rahis pun mengai dan dia tanya aku. Jadi Ani bukina kisah ini nora, kakak ini nara komite ay, asumsi ini dapat dia ini, nanti, nanti, kau itu tahu tak apa ni nama kuda nanti, teri urutin nanti, kakak ini ketua pung, kakak ini ketua week, dia ini kan transko, pakai asinan pun nama kuda di ministry itu orang itu orang, ani bukina saya tanya orang nanti, tu komite ay ini nara sekarang orang pun over take nama kuda di ministry, mana compliment nara kuda di ministry, nara kuda ni bubuk, nara nara kisah kepada kuda mem, awak kuda ni bentuk macam ni. Tenan di posi bukan di tanya kekayaan atau tenan anda kena urusi cer dong orang di aku gini kay aku nanti bawa kay yang kita itu orang itu orang dia kay kita siapa ayam kuri untuk anak beti dia terkasih muda kau kay aku
1: sama rulu ini nanti setiap hari kita mesti metro tiran aku tu boleh
3: survive kurapa nanaka way ni ke ba mora kina ido uji survive ba timon commit oh ko wa si wata ke an kura kura pun tarabaye awai yon kan era ba ti survive ti tauta ba ya ki si tara tarawa ti ne nan na pun tara ki pes apani ai to ba yo sikara para ba ye ba yo pun tangro aya okay na nuya tani da mamanira ai ka amina isinari pun tarawa survive kapara ubur ngana lang nuk nuk na yo ko busi ko ba ko na tara ti tu aya pu no ngu ai nga ing kana yo si yo si no ai ben pu tara kani ya mangarin ai ya ma pu tara ki na ba ko na ko ti kata ngai survive kari ni yang kai ti kata au si no ko kai ti kai tara aki ko ti pu tara aki aku nu si no ko ai survive pun ibu ai tara i roi ai ta ku pa ni ko na mangani survive ta yo apa ngai apa ni ni kata ni si ka ni yang kai ti kata ya ri si ta me ka ti jan ai bu no ri ya ai yo mu ani ya bu nu si no ko ra bentan ki sa ti me ta tu em yang ya bu nu si no ko ra bentan ni kapan tiri ka ya bu nu si no ko ra ati ya ta ra ati ne ka ngai ngani yo si no i pra ki me ka i ta pe ta i ko na no ko ti ki ki ai pra ki ki ta pe ta i ti ki ki ai pra ya mangari akan na an sebab sebab ya bu nang bu si pa ya kan nang ni me tong ra au se pa ngare se ka mi tong ma ai ni pun bu no wa kan na ki ka kan che ro ya ka yang yang ta nga tu se sebab ai
1: se di on wa na wa ti ai
3: ya ni kan
1: ya na mo shin te ya ka
3: ya ni kan ti ko se sebab ai ra ni da ai bu to ai ko ra ba sebab
1: Aya, di mana saya begini, di botak ini mampu dibuat gongrong itu nama, anu Alexander dia.
0: Kalau setai dia, ira gurin, an kerja untuk menjadi setai, bar ayu sih lima tahun mampu, arang tenggawa, boleh nama dia yang diterapi setai, akhirnya kerja yang ada di negeri Chinese setai, arang negeri sini kerja dia, kasih kerja dia, tu banyak gurin aja, bar, ira kau tu politik kau setai, mana antuk menjadi, ane tu politik kau setai. Ya ka aro ko wis yo por ke ka isir are ka ya na isir yo tira o mira si e aro ko on de ta ayu na na yo se de o ka de ga ba na no de ayu no in ora yo se de ayu o ka de ba ro de a ka ne mi a ta ka no no de se ta yo se de e de ka ho si na ka ka no de se ta yo ayu are ne se ta se de de ne ta e o ne in ora o ma na re a mo na no ora yo de se ka de se de ayu Aku butuh kan, isinya aku butuh apa? Aku tahu mau kuliah yuk, kuliah apa? Ayo, tuan tak kau enak, kau kurang ini. Harun panahan, aku tahu mau kuliah yuk, hari ini masih sekarang, gak jadi gak tahu kau sedih. Orang kan jangan ber, tu beri tahu kuliah yuk kan, hari yang ketiga ini tu kau menjadi sedih kan? Ini tak hari itu sedih, orang kan jangan ber, enak kau orang kangen. Setiap kali diri ini bapun dan kerja kerja pun, pun orang kangen kau, cuma, nak kau makan tuan tuan diberi jelas. Kos mungkin konsentrasi pada sebab, sehingga kita tarik. Orang nak benar jangan dah. Bayar kok yang tuan lima atau buat, aku tu benar kita bers. Jadi yang tuan buat sebab, orang mana lima atau ibu tua, kerja tuan buat sebab.
1: Ayo, ini semeru hari ini, apa yang disediakan yang kita nama ini? Biru, orang lain dan nyuta.
2: Kurang betul sih kak. Ada kau tanya yo, angkat hati tuan buat yo. Nafsiya mana nak umur biru? Ya mungkin ada speaker, tapi pun orang nak kaya kat sini dah sepat kata kan kan? Gaya kan orang kinde setim ya bayang, payah pagi dah. Ayam mesti payah orang kalau lagi bayang. Orang kan ngam mesti pun nasi tahu. Payah orang nak raga barik. Payah ya kapan pay? Keng? Angan pun tiada nak barik, bangai ni bangai kan orang new. Bangai ya kini besok, barik pun orang orang ya orang. Arau ada pencapaian yang hari, cara orang terkait dengan pencapaian hari ini lah. Ayam butuh kami terkau nak konsep. Anak ni kan orang new, mana orang jin terkaya, kaya anak pun jin nak orang bos, aje orang ni. Anak pun nak kaya orang mana yang kaya, anak pun murak ni betul anak bos, murak ni kau nak beru. Ati kerana anak terarau, terarau yang orang tak beru kerja. Anak memang orang tak baru pun nak terarau. Anak memang pun orang betul terarau. Ati kapun pun jadi mahir lah. Ara korak arbutan nama tak kena kagapongan terawan. Ayah iban bukusi bayar sintai ayo. Atakan orang ni mai, gua dia mina, zaman agama itu ngun ngapuri tu kan ngalu eh ayu sta cha uhu wa cha tu no ai to me ayu sta mari ha nga kan wa mi na ri ye ti train ni jing tapi ko ka bu guru ko yong ko ngok nang sisu ko ko nor na be to buri sna ti ti tanu wa resi ki na ko sai eh ko wori ri ken ta o yo ta ngai ta ta da yo mai mi ya ba ya na ko ma ya na ka bu ta wa ti ra ro eh re na ki de ki ro ma ane ngai yo ro ro na ane ro ko tu tamaguri inanun tebitemba to yagi kon ande ke taina aya na agiri ke tamane meru ya kainta kampana re ho hone anan katane en poi ya pangware bun tanda to kau wanga hira te bai pi wanne kan a mane men nan ta ka te te mile dare da gi nai ka ko wa abun nan ka te bai ki a ka tane te mane ro ya te nan consultant o wanga ni go teribiribina angko ari pun takaburu bari ai pun tuin kaburu ha yang ona ya katangina no aya kiri ke tu kiri kai na pangai dare ni ya ngai miu na ro ta kai buke aya pian na na kai na ngai ta pun tu wa peso apun wora ke buke ni aya ura ke ta ta kai ta apun wa ari ta ai nora na ntai na ngana ti to kome ta yo aya na mo na ko beru mai ro kon ho aya na ti mo to kome ta yo mai na ta ta ro ma ho na ko ke ke ti ai e panam tu tau tekan konan tu tokoi ka ai tanan tau bune panami konan sang ye banan tanan wan antai wa ke konan mi ari da kan tarai ye bana ta kai bu ke wa to na ka bu ta ka na konan re tu bos sana bu nu gi na da ta kara ke dai mon tarar bu sina yan
1: ai sa de ya pro nem mei tere ma bu ta ke pi
4: ah, ini mah honorable speaker, kau kira pun tahu. No, yang itu yang kau mahu kira tirai nanti ion utkana tadi terkos, yang di katian tukum itu apa wayu, the speaker tahu bah tukum itu ion yang senang utkaya men rap mahu kira tirai apa pun ngaya, tahu nanti apa mahu kira soi menriko menriko, di kalau ina nawak, aru takin di depan mana setaya speaker kaun ti tokomite yo kan pon karaw roi teraya patiran kan ana tiraina ai ai apun mena yo na tetay yo kai teraya ba tanga yo na mokoro to wa isoi men korok men ti mei monan kar huang kai apun men ai korokora ti korokora ga asen ka pon pai ne asen pon meu ye tan mokre to ino non te mamana ngan tai kanu kanu kawat ai rawatan pati jenan kangang ari asen perat jenan bus kaku wa kepa kai tai kana ko to kan takai dia kana kunang do tirai na kada ipon rawa a kora angina temen pun kora kora te tap ke ye a tata yo an takai ba ana no ngai nasia kana arum duon de bus kai pun telaki ngai ari jenan kaku to ko mete yo bas nora roi dei no te merona na kun jenan ta pakora ki ye jenan kangang ka kangang arun bodakin na ya hayarao anga okiu ne ana ko songra to ya kai nara makuru paitra anga na itaku bereng kang arum pati ya konan se tuwa tira awa abu busi kai ta makuru ba a itara ki ama ki tara ki itara to wana ba ani apa ka tira wan ai ai itara to wana ria mangaroi ai ta ko ban to wana ta kan tani ngai na kona ai ye na ngati tara ki to ye ta wan ka wai ta manga kona kampura ki ki ba ani apa ka pun tira wa o itara ne roi ngai ta wan to wana tian kain sa kona to sa kariya ka pa kanwa ni bay to ko bitya po wai ba ya rari ya karawan tari toy ya no tin nan tayo ba ayo ay pun takanga yo na ramo ko ba pun kanga ngaye ya pun kanga ro ro kon ti tay ti taka ko ay kaum tayo ba ya rari sa putaka to ko sayo ah yo ko wari na maisa na yango ti to ko mete yon taire kai kai tago pa ye yana yang wan apun nakon ti na kai kiri kiri na to itra kiri kiri na mati amananga na nako sner ka kawa kiri kiri apun tara mo ana kai kai tay yo sapun ti ye kai bu ka tay sapun ngaya ben jon ti chat ye pa bu bu pra kai ai tra ki tau te ra ya pun ki pa to ya pun dor ta kai bu to wan ya pra kai nakon dai era ri ye nakon dai ya pun tra ti tra yo pa satai ya pa kangang aron te mana ngame adika ratei me men beitara ona ko te jon meiru bata di kita kako. Ay sarayan tayo. Kasi nang karuta kinapente pa. At ka nga, di transport. Awan ng kanya eh. Kaya rari. Kapag di, yato kitigi. Yato kitigi ba kito? Yato kitigi ako. Yon narapa ko. Ano na, di taka nga. Ruta kinapente pa. Nariya po siya. Yon tong wa. Ikaw ko ang kay. Yakan di kinawa na makain. Ito ko ya. Apunite ang ruta. Kitakarawa ako na ko ng kay. Awan ng kanya. Ipunta katayain na kaya naman eh. Di terari naman eh. Di tigil bas. Ayah deh, kawan ke ayah hari. Nanti kau minta ikut sah. Sabun kata ayah ini apa ayah hari? Ya urung lagi kanwan tak kuah. Anak kangang Arab mau dah tiri anak sabun. Aikai kangang eh. Esok ikut na. Ya pun nukyuk ina bentai no. Kadai pun dek apa ayah kah? Di transport ya temeru. Tua, ayah tahu payu. Enang tu pangkan ya kangang ayah dah kain jono menu. Oh, itu aku payah. Enang ngaki yang kan jenang nak kuraya tu tua. Pas dia rasa ni. Siang pun konek na Christmas sa tarawa meron te sabu arun naron te neo ay yon time ta kako pare sa tayo kada tayo ta kako kay ya mga wakin na pati chat na mga nagkita kina ta kako pa ero ko tita ni jonon may ay ay ipon parara na kung tumit ay yo tikya rita ay makain na pa uwe tira na sabu ta kami kumit ay po rin ay yo ay ta ko pa inaroring kapi tuwe naron na mi ami wak ay kawak ya kanda pun mapuldoy oh kanda kita pa itira pare Sekarang orang yang kuai pun si terai nada, emai siapa makor ayu, mereka kawan ke, apakah tera sebab di tiap makor ada kemangannya, nanti tepung, nanti tay tuan atau tuan, rakyat kira ini kami pakai, anda buskan yang anda mikomit, ha, hari tahu yang kami, hari yang tahu apa hari kibas hari tenau terai tamu Arab, speak.
1: Akhirnya akan meru, ya akan kami terus.

Atis ta ang oray, pananin na pero ito kin, tayo tanong orang ka nante takabuwi. Hari, yakiroay mo sintin kainis me takangangan me tente pa wante pangarang pananwa ke o kantani nga pa. Ang kwere kong oray, akin na kanan takabuwi ang pananwa me yakiroay tukon to kinayrom, anang kanin paninin roy. Kanwante takabuwi, ibukin na na wane pero mga tapo kilibes. Hari, asa na pero ay tukon to kinayna nante tayo kayo ke, takantani nga ipapak pa. Temeta ta anta panin roy jongra yon kanan na nakapuwi temana pene me wata po wai pun na yon na peroy ari pun wasira na pen karoy dan tokidan kanon nam katairik yon me ore fm 89.9 mainan nang keri ka ki me ler kem ya pun de mo man nang atakai tau na koy mo ari ki na koy min ka pene ki kamasan te me to an roronai an dei ta kanon na ratairik ayo an rorona ki umen man wa ko men keni karoy tokidan tairik ay Punat kira ini nanti kanan ti tetapi dikayu ni kita nam tetapi dikayu kanan nam weekend kalau mesur roy awak yori kena mana kat roy ada yang kangen aku em kurang apa yang bikin nam tetapi kira roy asap umak.

Yanguya, the minister. The reading eyes to put up on your niran, or rang in the tagi party in money, and a rein capeni tabuana makaina, Nemeakana terrigate the boarding school, imain, and Yamana Manangay and Kayatar. O John, I punst the potty met one and a ridicin meow, Kiakaira kiron tamena, at the mastanga and takaibuke and yokinipai, by an area and Manangaitari, the Mediterranean Sea. Ayo, aripunikata urawan te wae John, imain karawakin na napiku, ibukin na pena, nanatanga ni puwaka puritan itari. May nanon na natay John, reirein na tayanda pekaw ni puraw mayroon tamena. O ipunna kireke, reirei yakina, yohan ti toto na kinnano. O ibukin na iyo, inanon na natay John, rikipa titawusta itari. O iwe ako ni kaburiyaki, o ni kasuwaya kakin kateriyaki, o ni kakirika kakimen na kuanan tawusta itari, o ni karikakipa tisayye, ibukin na ron ay kakiriyay. Dimuin kepun tepui tapun na pena riri kita wet John. Oh ya ya ya nak uyan na nak ibu kena kon tiawan na perika. Deta ya iu ayarang indi hari kimi awakan John nak kon nerme imaina. Ya kiri ni ya roro na ikawan awan menata airiay. Oh itu imetu manwa kin ni nak uyan na nte mea uya ya kiri roi. Rokon ya perika ayam makurin deta pun makur ya dia kam makura kia iu ameta ikakanga dayan turu on kapu nak wak. Tiaga kini business ayu. Ipun rang kura kura metanya kina kina iron tu wae John. Yan na rirang inu kura-kura yei reken te mani o inapia na penungaya kutape yei reken te kaupai. May maina na kapupurari ka na yangon kani yangwa tiaka kini business te ai o yamanga puni kamakura ke ngaya ibuwa ko ya toro nte tapo nununiki. Nki yei wabui metowana na ririki John o yarapena ko yuante kaibuki ayarana the greyhound adiari taana ko yei yaroni meyewna aya ki roi rui o yamanga muandike na perorona aikaa kira roi. Patan papa ini ngeri ya kaimua, aki-aki tu kinta taro meuri ya tiaswa, yohan te kaibuke, nroona kina be mete kaapin. Ndita iri kita wana, o te kaibuke te greyhound, ya mani ya waina nunubuaka ni merawa. Ndieru alia unta peitiran te kaibuke meesibu ntahari, o ameni muana, inakona, ngieta pendintira nina nuna. Timenda meibuako ya kaimua, yeta takarua, o anta kupana ngipeni nimeti. Ndia wani, timu anta inanoni miyaundu wae John, o iya tataru ontang ina kon tiaswa ibuken puoka na ontaku. Tiaswa nanua ngaira. Punta kakupia nako pa yaki ina ko teka ibuke at the greyhound o ani titai ari iya ki mengakona animani nga teakana the wae John. Ana nanua nga tiaswa nditai riki ane ntai nubuaka ntari iya ki sika menua John me ipu nipita anua ni miauna nikarikia pati wameta itakapenya nroirui o anu nimeki na tiaswa nikira nipungi ni miauna ntiero are yotia kini kuria tukuna are timetua nani nyeki nikarokuwa tepungei iroi ya mirion me mirion kanti wa napea yu o tukuna ane are kanga itekana amazing grace house with a sound that saved a wretch like me I once was lost but now I'm found was blind but now I see. Kunan menakaraki to wae John Newton, ikuna andi pa manini awam karaki ibukina pa Yesua, yangan taina kwana tangire panin na koim te pungei. Yera kwa ki busia Yesu pa naman wokin kairwan meburen meum aki mei maina. Ngana kwa ngan nana no me meum pa na tawaron. Oi na puni kuna ni pisi kuna kontio ameta ari yakamen tangiri ko pa kuna ri ki pangaya. Kuna yanguya nte minisei o tawroi nongora manivin tukuna. Ari asan koriak teakana iron John Newton.

Ay, wana tapi ko na napi wawa makan ni yon usha tira kin tinga pong eki. Antawang ka na kupun tapi napi ni pawa yon ki mi bukin kanuan tira na kunti the weekend eki. Kanta ni nga pa ako na kabus maka ko na pa pa yon net. Ima nga tauroin sa tapi maki ko na yang wai hina nun tira meron tira tinga pong ayo. Ngayon na nga ni ko rikiti tapi ko rawdin na din eh. Ah, ni tira ni suwa. Na mga rita na kong ram me tapi wala katanwa ta on rita kina pa mayroong rong responses ipukin na ba kanwan tinga po ngayon sanurang kanimwa ta kurana yu tira ude na ko po na takaisipo.

Amin. Tapi wa yaro ngoro ngota sponsor sa kan ni. Kona kona ni mga ngora ya kini idiki. Ake ni kira iya. I mean, ay na nun na pe. Taitan usto taitake. Ntay nga po ngayo. Dutay ay mong kanin na raise ko me. Tawa na rakatan wata. Nano kawaki.

Na ko yana usu meron tamena kato sinana taunuata. Ana usu buona e ruta tabue o naki akina te karo, te sipu, te maani o te tari e pesin tangira ki roura e tenso kato. Ana usu yana beyang maanina me buona o ya usu yon New Zealand. Maanina me buona o nasine yon mayana. Tarina me buona ona siya yon taravayeta ipuariki. O ipunda na usu yon nampu ni kapene. Toro nsu nana tapune makuri e te PUB. Nana makuru e peterin o inaki akina men tatene ye imangaya. Siku kure ni kosa, payasta ni kea kave tena. Nte ponge wapi me vanua nakas wangha wapi maonua. Tenso kato. Ke tenso kato. Skara para pana ko ya to kita menes na ye popoki awana usu ina nanda na tai noraki tabadana evene yampo awana kayaki de bongei te kata no te na ko meri ana sina awai puna e suku imina metangirana awai yon kaneri ante kata no tanda no kawa kere tangiraki evetiai yesu

Apene, kani mo arakata na tayo bukinti nga po ngay ki, hindi tayo ay, na wawoy konti ni kor, ayan mga rita na kong ram, me, ayan mga rong di ka responses si bukin na pete nga po ngay yodis ang ra. O, tinan ako kanuan, ti tangay na yan, ako tapin nga kinano na, kanta ni nga na pamay kay, bako na kamerurong ko ki, ako na karawan yang waroy kanuan, ti nga po ngay yun, metangay na yun, payong ko ni metiroy, o, ipin na pensa tapim, me, am yang waki ko yang way, inanon ti, kanuan ti te tangay na yo. Na ti me don roro ni ko merita na wogo akita ko pa na punang ani ko na peti te kukuri yo te unwa te sa orain na nunti kanuan na ko ampio ko mes pa nga maki ko wakini. Sa norang kanya te ko na yo, uwin na no.

0: month. There are the Renewable Energy Regulation 2025.
1: She loves me just because I know.
2: No, Kiki, may ba nakareta ni ngam oka kawo mo, Roy?
3: Ngayon, ang ngayon, nakatinatan ngayon na wheel, na wheel giginay.
2: The Renewable Energy Regulation 2025. This one, ibukin to kura-kura ayek deyatani. Puntuan na may buwakon de Energy Act 2022, aliasan kapata kiaran kapungan aki na iroon na mitaw deyaka. Ontaw roi makuriana, iroon na mipota kin makuri, ibukin makuri, karikira ke o katimetuan kura-kura ke mise ni mangana aletap ibukin pepeirian, metararuan to kura-kura ke de Energy Planning Department.
0: Mendis wayo, o irang ni kakawag, paena neta ta iroon devoto namda, namata o business. Narabata ka wari ni o communities o tabu ni makuri na narabata na ro ni kabani pati kai ni pai ni yo bugi ka bona anta gen kura kura ai ka ti pe pe daran ti kura kura men tai ti kura kura men jen o ta bi wari ki ari yo ni na wata na to wa ti kura kura ya pa aka pe ni anta suwa pa na ri anta wa ki mu ye ro ti ni se ni mangana ar ti energy planning department
2: ya na bete suwa yo o wa ka pe ya ki wa meta na ko aka na makuri ka ri kira ki yo an kura kura ai ka a ki pe pe ni pa na ri en ka ri ki ki na ki ya men ta pa ni makuri pa tan makuri ya ti kura kura ya ki pe pe ni men ka ri ki na ya nga pa ki aya license
0: nan na ki nan de tuayo ay yai makan te pote kina makuri ikatukuti ki yon kasuan ko yan nake agi ida kanuan te tuayo yaman
2: kam konan de ita kina kon novisin mise navan te makuri inte tare bon nampa
0: ono wa tenu wake to wala wo wake a isua au wake wo wo no wa to wala ruwa wo wa yaman
2: kende ita kina kon de email address at registry.cst at mise.gov.ki.
0: And never, I'm the man on the separate book, the mise. What pen man?

0: Basta no, they can't invest in mine.
1: Ayo, punto one na bana service, waterphone, and kukona ni karawa ang payment, siri na nun ang mobile.
0: Paisi, ebe no, aman tauroy, bukin ngayon nun ng popay.
1: Ake, temani, anakapunga naki, ay punsi ang telepon, ibukin ng popay.
0: Kawara, nakaunt ang waterphone, gin telepon niya, 100, ibukin ng sign up.
1: Mbesa, tesa po kiko, nikapipitia, aron meong.
0: Karawa, nept, mbesa, itabong me.
1: Ehang pa, itauroy, ngay yon telepon, nakitinan Android.
0: Nakon, the Play Store ng telepon, nakon, search. M-Pesa Gilipas, ako na kong download.
1: Karikia, amra ka rin na nun M-Pesa. Karaw ang popay ng M-Pesa account o ay narikirong ni mewa at present de pa kanipo yung tayang telepon o painako de telepon ni maangan na ko waterphone.
0: Ibaisi, imeno o amelipoke ko ikapenia awarinake ng popay. Ibukin na mga nimea tato o pokam. Telepon niya, 100 kaya message yon na Facebook page waterphone o hili suwa na ko yun. Hari na mana nak makuri, mana negara, atau mana mahu nak kawan dengan mempesa accounts. Ayah nak kawan dengan lomit bonus, hari ni tara kanom si dia dia dia.
1: Kali ni kau dengan mempesa antem mantai hari nari kaya itu pun tara kanom dengan telefon si dia dia dia.
0: Hari na form bukan teman nak makuri, nak kawan dengan mempesa, ayah nari kita pun tara kanom dengan telefon si dia dia dia.
1: Atau pun tara kanom mana nak makuri, hari ni yang dengan telefon nampak dia mempesa account.
0: Hey, kali ni, kau nak dengan kanom telefon apa?
1: Oh, kali ni kau kain dengan mempesa payasi. Emeno o yeite kanwa
0: Mpesa konansa nika to abo
1: kali ni wongai de Mpesa o enare ke rom bonusi na recharge naron na yesai kai
0: wo de tara a de dinu tara tabu up up ena to kitaina ite bungen ono wo de tara tabu lap lap ena to kitaina inanu wabo bina tara a de dinu to wana tibo up up ena to kitaina inanu nimebo a wabo de tara tabu for up up ena to kitaina inanu isibo a trebu de tara meli mebu de tara te 5 up up ena to kitaina inanu te bina te bo
2: yo

0: Kamna Mary, and a customer's test in Merava Company Limited. If we young campana at TACL Nikatanwata, a yay and oxygen gas generator, at a Hapuananka, you begin to make it working, you begin Katimatuan, and a machine, Makuri, or Anakaipuki, a pupura and a capacity. Nayari, Ekunani, who walk in a koya or metaki campana, a key a kaina noya. Yet our wine can waya kakinaho oxygen gas cylinder, Nikatani. Yay never an aggregate washer, you begin was yakin, mekaisakin namtano, me amat. Tame, ibukin kana kwan toron tia tame metetano, ntehantani nga pena kona, nigarikira kieroi rin ang katitei. Saki singa yame, iti metuana pentauroyam kampana, ayo, nkapuna kwa tia tame o tetano, ibukin te katitei kipo ni kainanom. Kaina pati tit report, hekina ki narana pati wave breaker, ayo arirangi nipongana ibukimi na ki hamea kanumakan menetan win tepe, o taani pono, pepoka kawaririkien kintutukua, ana urupai kira kini apusintari ori kitiang puaka ei. Kidarikin nani o tia sinimerawa eta piangkai nika horawa na kakatai. Yon kakorokorani metuan tepuriki menika punganan denganan tismens ayarana kibati et mixtures. Dengaranga aikai asan rokoi nanoni bainam kampana ayo. O kunan kapuna kwa kintipu hemon temetiroi. Kidarikin noini katatian nam kampana ayo o yukukure ni kunani bubuki ni karawakin services narun naikai. Karawakin hydraulic hoses na kakin saisi anako. Gaina pesmens, eskapuna kwam tepu e monte meteroi. Karak yon ako may nuri menika Huawei ane services sam kampana A, e tiasi numero company limited, nana main office sa retei tapon takurunga peso kientare punira yon isuwa nime watawana, wawano watenua au watawana.
1: Amen. Yarong-rong ulit ka response sa kanakwasta ng oraya kiniyakan ni. Na mga to na muna ang tabi kura uri na dinake ni tiran Roy Wanua na mga kwa kongram ng kapinan ng kongra rekimututo yang ngayon tiministeng.

empresa Merchant. Na koi mi business yon tarawa te ina ina me peso o yon na penta po kige ina network or the form kam na pen ina meauri. To ina po ni pen ro koi rom teo koi bukin te pare mane ni katua pong o wa ina kakayan min ta yan po pay pa ko na kaperan sa. Ni kapunganan ang empresa service. O po ni ngayon tuwan ang kaita kawai ya ko na na pen ipuoki ko ibukin kapipetian ng makuri ay. Register business pa yung handig ang QR code. Aki apon terire yon. Ako ko na na pen ipusmaya te po pay meni kapunganan ng tarapon. Kwa kira rame ibukin tayan ni kira pa ang kastama apopay na pen menay tarapon ni kapunganan the digital payments. Kwa kika ino ni ibukin ng kaparens ni kapen ni win tayan po pay apen ni kawaki na kiroy at ngayon ako nasuwa yay kendumina on download on kaparen tam po pay ni tayan ko tangiria. Kwa kime nga pia ni kakayan ako tayan receipts ki tibie pa ni makuri. Nguyen tayan po pa ya ki harawa ki naman din paisa inarayin ako na main set bank account ni katua wii. Aki atapitapi mpoko na mga nga ko ni karina aman in the bank. Mpaisa pantuwa na takawa ya na po kia tiro radikirake may business ni main na kontani ya ya kapo ya kapungan nga king kain joan nabe. Aki rapatan temani. Aki ya mga kakanga ipukini pia mti ni kira ya tuki mga temakuri na tibie pa. Ibay si ang kaparens. Iko na ang tawi minang popay inahintupin na tiririki. Ika na ko na no yay taripo nira yon ara free line e wawa ke wawa ke isu atenu ato wana awa ke ake wawa ruwewa ke isu atenu ato wana awa ke ake wanua ni mewa ipukin karinan ng business nkai. Te embesa tesa kapibetia aron mewa.

0: ya tariu ispoti ko prepaid ni ta le spata ya ya warire ka credit ya kana ka ya tinga po mo ya ta wo ta ina kon te bi bi
1: ya kira ne ye kwa kona chi che kam credit nam prepaid ki si te po me kwa ka ta ya kwa kona kan ka re kam to ke online si men ka po nga nan nam visa card
0: ya ko kwa wa ne ya kona na tan kan gora yo na phone sirawata pam pam tiktok ro ne ye
1: kuira ni kon ko ira ni bebe te on ta ve kara wana kana ko po ge yo hore ta ki na kon te pub na ya na pe 344 at the free line ore ta ki ka yo ya pon de na ba bo kha ni ra ni ni pe si si te ba ya kona ka na ni ya pon de internet o te visa kha
0: ya ya pon nang bebe de ri ya a ke de na kona ko ki o wa ke de ba ri ta ka te ira na re o ya pon to apa pon ni na ta ya ri ka na no ye ya te ka ra ngai na te ba kan tai te ta wa no te ba kana kon tai Aya weyo biudi ai pun sagi jama tan ko
1: yaman tayane yaman man to hone na menga na makuri ke ko na kona ko konan ka puan so ken anytime isi ka kawa ke na ya yam internet awam visa card
0: ya ya bun nang kan try ja ka ge ba ya bun nang save ya yau tan
1: pa ya kin kai yenang pe pe tan kai ro ya na customer ste bub booking ka puan de token o sagi singa ya ni me pun dang in tabi on ta tauroi tai na
2: Oya ala customers na the POB ake akapongana the prepaid meter kama akonan kai ni kapoi ami tokens online simen kapongana na mi visa card the IC imeno or the tauroi intaino kauva ana website POB at www.pub.com.ki or nakon the customer portal ibukin ne yam karanga kupus Kupuero, emete ambawa. Data kina poira na wanta makuri yonte number at 344 ibugini program. Kamkona na benori update or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.
3: Awa penero in kan yang orang ni orang orang responses ke men tete yang kan ni gaya ibu insi suwarik di menis orang purwai wa na pun makin aku me de tante ordinary ni ah ina nunda pen kan ni orang di sang orang ina te metuan me de nate wakim me nang aku kaki ni orang orang responses tak aku nate metuan orang raya kini me de nanda aku awu aku nak kaim ke jadi tete tak me ordinary kaim tengah pengayu ah ringin kai kangaya mangat rukun apa te meuki mangat pakan apa te karawu kantai nga pa aku na Kamera rungko ako na wakin ako sa pangam. Dikin na nga kanwakin ng tangke ni karaoke ang kairang ni kakawaki. Dikin ni ma'am, takarawe pa kayo.

Yeran kay ko kita na yun. Yeran ko ko patupay mo yung marang. O kotoran kaliyan yung yerway. Pantatatang

Awane to ware pe ta ye me kuna na ne me ne kon te sipu. A ko te me tana be no ra yon me ri FM 89.9 te nga po ngai te song ra te bui me to wona roin kai te minisi mu in roi wa. A na manga ri tana ko ngra mka ne ri ka te kuru puna pe nene ne. Te yo be 40. Ni kuna ya te korana yo tears from my eyes.

Katanutan ako yung tapotan na ito. Building Permit 10 to Fees of Regulation 2026. Ipugura ito po takin na makuri, ipugin na makurian karikitake, o kati na tuhan kura-kura ni kawang kami, payasan kapata kirong the cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 na natupin na tuwan na soon, terihiki ayo. Deswa ayo, ikatiyagi bugin kami atatakin tayo ka akainan wakit, narun tuwan na pun, arun po kunakangan karikete kariyaya, ibugin te makurin katete. Wawa te pakamane ibugin kariyakan am katete. Tenua, arun suwan am katete. Te kawa, te kasuwa ibugin na kiran nanun suwan te katete. Tionuwa na makainan ni kongura. O ni kakatawroya yung kay korawaki main makurian suwan te katete ya po. O irakini kanuan te suayo. Te kongura na koya te potan nami te kairaki iron na nasim te mise men narapata a quality control and inspection division. Inanandain te kongura o nasim te quality control and inspection division ana makuri me tahan na bebe kampana ni katete tahan makuria te katete tahan kurtami anuame ta te tau teka o hatapio wariki ni kaparapara ta kaini pehre yu o po tuhan ta kakatau roi pae naira suan ta katete. Imae karawagin ta katete o ina pundiay di buatan naame ta ki koraki aki ana katete panatare pa ye ikai nan wakin ta kariaya yu an wakinan aki katete. E kakawakin na pepa ina ta ki roya di buatan naame ta paya ki kona an waki ta katete na kian ta kariaya. Ibugin nungurungun to kongura yu o ana pundiay na sipa waki nan an official Facebook page misi o ite misi web sites on tapi wari kita pun kamera. Ibu kini dongrongan apa ni narita kime anasim demise at the quality control and inspection division.

peso merchant. Nakoyumi business yon tarawa tayo na ng peso o yon na penta pa kigi na network o the phone kam na pen ni Mary. To ina po ni Ben ro kuyrom te po ay bukin te para man ni katuwa pong o ay mga kakayan min tayan po pa kung nakaperansa. Ni kapunganan ang men peso service. O po ni ngayon ito wanang kaita kawaii ako na nipin ni Puki ko ibugin kapipitian ng makuri ay register business pa yung handig ang QR code. Aki ya po ang tirire yun. Ako ko na nipin ni Pusmaya ito po pa'y meni kapunganan ng tarapon. Kwa kirarama ibugin tayan ni Kirapa ang kastama apo pa'y nipin na itarapon ni kapunganan the digital payments. Kwa kikainan ibugin ng kaparens ni kapene win tayan po pa'y atwene ni kawaki na kiroy at ngayon ako na suwa yay kendumina on download on kaparen tam po pa'y nitaya kutangiria. Kwa kime nga pia ni kakayan ako tayan receipts ki tibepa ni makuri. Nguyen tayan po pa ya ki harawa ki naman din paisa inarayin ako na main state bank accounts ni katua week. Akiya tapitafir nito ko na mangan ako nagari na aman in the bank. Mpesa pantawa na takawaya na po kia tiro radikirake may business ni main na kontaniya ya kapo ya kapungan na aking kain joan nape. Akiya rapatan temani. Akiya mga kakang ay pinipayam tinikira ya tuki mga temakuri na tibepa. Ibay si ang kaperans. Iko na ang tawi minang popay inahintu pina teririki. Ika na kuna no yay tariponi rayon ara free line e wawa kia wawa kia isuwa tenua towana awa kia kia wawa ruwaywa kia isuwa tenua towana awa kia kia wanuwa ni mewa ipukin karina nan business nitai. Te embesa tisa kapipetia aron mewa.

0: Yeah, man. Shaggy.
1: Nako yung business kampana po ta hinaro ang kampana na kotetaw tiyaka private sectors o even o metani kapene ki kakapunga na tiyakapakamani online ki tiyakaraymani online ki natakinara na ete internet banking. Ipupuri yung office in the text o tiyakastam ni kawasa pa yei ay a bank account a ki huna ni kawariki arante mamananga na kuna office in the text si pairiki o tiyakastam si peso. Apun ko kukuro ana bank account e text. Ibukin tiyakapaka text me ana bank account tiyakastams. Ibukin ko sa nakuha ni kakomen ports. Gana ko na internet banking ki IP ibukin ka pa ka checks ayo para paran ana bank account at checks. Aranti account ki dipes comments dash sweep account. O nampan di account to wana din wa onowa awa to wana onowa to wana. Nangkana ko na internet banking IP ibukin ko sa nakuha ng kakomen te custom ayo ka para paran ana bank account te custom. Aranti account ki dipes comments dash custom sweep. On a panty account to wana wowa, nimewa wanua to wana wowa kia. Terapeka, idiain na tayay main karawakin na upakamane online ke karaymane online ibukin o kapaka text ke kwasina kwan ka comment the ports. To wana, kupundi na taam sin nampa ke am text identification nampa. Kuna puni mea tata roi batira te text ayro kuna kapaka ke nikaisa kia ane ibukin teririkira o irawa roi te maise na dien kapaka. Karawam karaymane o taraya pa yapun nesroi aranti account mea nampanti account ayro kuna karaymane na koyay. Kawakina roi bepan ke muinam deposit slip ke am transfer confirmation o karukoy na kon nobisin te text me te customs ibukin makuriakin nikira nam text ke kwasina kwan nam kako. Kakawakin karukuan mi ng online payments kay transfer confirmation ibukin ng karaymane online kiyam kapakaman ng text na opisin te text mete customs. Te wana, imantay na ta kiyon makuryaki am kapaka text saan ibukin ng sinisinin te text kay ibukin makuryakin kwasin ako ng kako mente port. Po, wain na puno ko na napinuwe ako ng nga delipos yon kungurungan ang text kaya kako wake anakwasin ako ki mente port. O din mo, inakawakin na kipatayan tawan ni. Kana yeye dike mkan sirakini kame atata riki yon na ye bank account o bisin te text me te customs o data kime nampan tarapuon ke email na kon na ikai. Text number tarapuon isuwa awa kia wawa to wana wanua akia onowa. Ke isuwa wawa kia wawa to wana wanua akia onowa. Ke isuwa tenua kia taburu tenua isuwa isuwa isuwa. Ke obisin te text na na hit kwa taipai riki isuwa wawa kia wanua to wana ni mea wanua. Isuwa wawa kia wanua to wana ni mea wanua mangan te text ari London iki Christmas. Ke email na kon text at mfeb.gov.ki. Ibugin te custom dari po namba isuwa ni mea wana wawa wanua ni mea tenua to wana ari peso. O isuwa ni mea tenua wanua to wana wawa to wana ruwe wa mangan te custom si London. Ke email na kon info at kiribescustoms.gov.ki. Kamrapa mayroon te kamisina ntetext.

0: Yatari, is for chick of prepaid meat or your spata yaya worried of credit. Johanna Kawyatina, Pomoyak, double dining on the BUP.
1: Yakira Niki, Guapon and Chick and credit and prepaid, ye. Sitapon and Quarataya, Guapon and Kankarikam token online, Simen Kabonganan and Visa card.
0: Yako Wawani, Yakonan and Kankora on the phone. Sirawata bambam TikTok ron nige.
1: Kuirani kung kui irangin ni Pipit yung tabi karawana. Kana ko po gaya yung kureitaki na konti PUP na yan ang pae 344 at the free line. Kureitaki ka yung yapundingin na biya buwakan. Irangin ni Paisi. Sito ba yung kuna kainan niya pong di internet o at the visa card?
0: Ya, yapun ng bibi dirig yan. Ake din ako na kuki. O ake di beri takatigirain na arin. O yapun top up nung nautay yari kainan niya yay. Jakara ngay na. Tibakan tay. Titawano. Tibakan akong tay. Aya weyo BUB ay kung sagit siya ome tangkoy.
1: Yaman! Kayaan eh, yaman man. To kung yun ang mga na makuri kaya ko na ko na ko. Kukunan ka po ang token anytime. Si kakawag pa na yayam internet o ang visa card.
0: Ya, yabun nang kontroy diya ka gay, bayabun nang save ya yaw time.
1: Bayaging kay, yun ang baby tiyang kaya rin yung customers di BUB bukin ka po ang token. O sagi si nga ni mayabun nang intabi o ang tatawroin tayo na ko.
2: Hoya ana customers na ko the POB ake akapong na the prepaid meter. Kama ako ng kay ni kapoy ami tokens online sim and kapong na na ni Visa card. The PC imeno o itauroy intayno. Kau ba ana website POB www.pub.com.ki o na kon the customer portal ibutin na. Di yung karang kupus. Kupuero ro, emet yam bawa. Dita kina po ira nawan tamakuri yon te number at 344 ibugin po kam. Kamko na nabe nori update or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean. We mean what we say.